Uneneke ave matshamela ya nkama swa hombe loko u ta va u suka kaya u ti bekisa leswaku u nga ti weliwa hi ndzwakati kumbe ku chika u zwala ajansi ledzi ti ta ka chika byi ku bindzwa la ndleleni swa hombe ku va u ti bekisa u zwala leswi swi yanelaka a vezi yakho kumbe leswi swi yanelaka ku va u ti khoma.

amova wa torile loko za swi kota ka vhuku ya kuma xikanyeni ka lowo ma swiwatsokanga exikolweni va le ku hlamba hi wetende kambe i mali kafiyati va mzimboro soferera a ri ra ku mdiviseni a ngo presidente xi na wora pa wa zula nsati wale wa famba ana leswi a nga famba ni mutu kasi a wu ye ku ni murhandzi wa wa zula nsati wale wa famba ana a famba ni mutu a famba ni mutu yi nga ni bula nsati wa mina na mucomo.

0: Bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khala teke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampo, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makateni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuvisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yangisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yini lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Yingela sweswi ta matshamelo ya nkama.
4: Vaxiva ta matshamelo ya nkama wa vula leswaku musumbuluku lowu doroba la tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 35 graus centigrados, ku landzela Nampula ni 32, Kilima ni 31, Beira na Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28, Nchanchai, Chimoio e Nyembana na Vilankulu 27 graus centigrados. Vaxiva ta matshamelo ya nkama wa vula leswaku musumbuluku lowu doroba la tete li ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 35 graus centigrados, ku landzela Nampula ni 32, Kilima ni 31, Beira na Pemba 30, Lixinga 29, Maputo 28, Nchanchai, Chimoio e Nyembana na Vilankulu 27 graus centigrados.

0: matatana nkata lo munu ina no dana no sama
1: amen
0: mazepa kali mambo pali wo
1: itangelile sho
0: ane ngira ko ko kuma tini na danso
1: amen amen amen ahe jishil ai 8 na 40 minutos ya isuka hala na kauka nangwa mnyingi Rishile
2: Rishile balbom
1: Rishile datana Isera namba
2: Isera na maru la blok dosh
1: Abona blok dosh Adumba datana Muhitu ili nisako maka yezu
2: Iti le balbom Ala kufutsa shifuti Tumi na 2009 Iti ra amlungu Enali waveka mani Tuki angi kartao Tini kumasa kupo ni avuti Iso kumala angi namba angi
1: Ati nhlamulo hi ta tikuma hi wa ntlhanu kambe ni nga pfani ku hlevela leswaku u nga famba u ya vutisa
2: kalma balo leswi xi vutisa mani
1: hi swona
2: kalma
1: i kaya 8 horas na 41 minutos Vigilita doka dokisana swinene hi yo mhaka leka miti nhlamulo hi xilela fuzi hi ta va hi tikuma hi wa ntlhanu hi ta ka va ni ntlhazi ya ENSS haleni mixini yezu byi xini
3: byi
1: xile byi li mama hi swona A tshemukile ba mana jwana go sekela go xibowene. Go vete ani mazwiti ya go bata ta hebyela hone. O ituna 42 minutos de Chile. De Chile. Au Chile.
4: Chile.
1: Oh, e sela na man.
4: O le ma balane a.
1: Pespe.
4: O te o te sel.
1: Ninjani.
4: Hai kwatu lwo.
1: A tsangela tata.
4: Bo wena kunto njani?
1: Ana hine u tumzi kona.
4: Eso.
1: Ina ka ma vonela yen tata.
4: A simlisi mangu. Eko akunene wa funeka loku biwa lele tani hina ndi singa vakhalazi. Eso wa tira ma ministeri, ha? A wona ntshovela yako. Hambila va tirha a kondza prop a guverna yi hambile facilitani a munhu a va tivekela hi vusake loko a ta guga a nga ha koti kuma ha nchumu a ta pfuniwa hi yona mali leyi hikuva masiku lawa vana va hina pfula ku hi pfuna yelweni yelweni kasi loko u nisa wena leswi nga ti tirhela wu swaku swi ta ku hlayisa ti ku heta wutomi la wena ntanyi malana ni twa maupeni ya vangani
1: inkomu swo
4: ndiakela xihlamuma manibrixina ka xikuma hi tsevi na kadopu manuel bul
1: 8 na 43 minutos byi tshamiseki fona ke byi xile
5: Avam menino.
1: Oh, avshena ko kwa.
5: Deshela mwana nga moyo.
1: Ko ne utomi hibyobye.
5: Kani mamba na na to pose kinsi.
1: Ina, ina.
5: Ama wali na mu.
1: Segura sa sosiale le simale nga ko.
5: Okay. Gama hi khelela ntshako ku sahini kama loko khanga songola leswaku va famba vanhu ma kampanya loko hi jenu ka hiti tsalisa va ke hina hina hi dada ku va hiti tsalisa ana hina hi dada ku va hiti tsalisa ni ku ta kamba na hina hi dadike hi gamele na vanhu ma swi va gamele va hi khelela ntshako a ni swa ku leswi va cincile a matshamelo or now ku sa loko va cincile lava vanga ninkama loko va tisa ku tshwa tibikisa hi mama hi no va kula a majama na nkama na swona swo leswo loko va zaba yi koma mali va swi vochungwa ja hina wa mkulu khopimisani vatukulu va wena na vana vana va yena mas loko vanga hi nyike a mkhandu wa ku va tiyencela leswa ka vakulu a swi kota ku va hi tibekeli ta mali leswi u sweswo na kani mamba ntisi lowunene
1: i tlangelile kunene
5: ya
1: na dumba a tinhlasi ta NSS ti ta va ti tswala hi lonkama a swivutiso hine vakulu va vhana a na li na swo swimalana nyana leswi na holiki Johanna nge ku swi hi kona kutani phela loko wo tshama nayo mali oh kunene yo hela hi ku diwa kutani leswi ni nga na swo nyana leswi na tshameke ni hola peceni na ni boha hi Johanna loko no ya swi bekisa ke rixile a wu xile
3: Rishile Mohasha.
1: Rishile tata, isi lana mani?
3: Ah, emo anja, laka pochiana.
1: Oh, meka mpochiana tata?
3: Ya, muko yene tata nalbom.
1: Ikone, ikone tata, nangongwe yene.
3: Amaka utakana yo tata na, hini nkoka sinene. Nina nafana, nintumbile ya labowani le ya kakosa. Satu wawana mwa mnyingi. Na minavu ni ete kama wa mina. Natila ya sources. Kuno protein dadi le nyingi la kungani ni jiva joina wa makweru. Sa fanela, sini ni sima ngupu sini le kuwa. Utiweke la sa wena.
1: Niso.
3: Leswi mundzuku loko matimba mahela u nga ta swi kota ku ya xokola u kumanyana ku xava a kilo la mpunga u hisa ndzeni. Mina leswi mala swona muhaxi na li vona li kona swinene a swi sima leswi ya mahlweni ka pfunekiwa ni man'wani matiko va pfuneka hi swo sweswi. A loko se a khalabyile munhu u mu kuma pfuneka u mu kuma a nyukile u mu kuma a nga kombekombe mun'wanyani a swi kuma xa ku tlhivela ndzeni hi mhaka a tlhelela ku fana ni swoswi. Swi ni lisima muhaxi khani mambo ntirho lowunene.
1: Hi tlangelile swona.
3: Khani mambo.
1: 8:47. Kutani ke wena u li yini? Hambiloko wo dzima masin'wini. Yo leyitsongo u dzimaka masin'wini va ta xava kumbe hi marapoyi, va ta xava kumbe masinora leswi va ta ka xava swona kumbe dledlele u beka. Rishile.
6: Rishile kan mambo tata.
1: Rishile atana, hi xana mani?
6: Orlando nyaka matutwini ka kufa.
1: Ka kufa ama tutwini?
6: Yebo.
1: Minjani?
6: Hayi koni phuka home.
1: Mhm.
6: Ya alisima dzikoni mkhulu kambe mini ni dzila hi laka ku sinara swa ku loko na ama sinatura ba hi sinarisa hi tintihu kumbe ba hi hambela makarimi a karimi swa ku u ta dzibeka u ta dzibekisa ntshwa ka malembe.
1: Mhm.
6: Ku tirhisa dzoni maka a lomu ka timali na mbe mabanku kuma xa namuhla ni sinarile maja a ntshwa ka malembe ma sinatura magama nga ha fani swi nyikana tinkinga leswi. Ya so mina ni pfini navela lani swa ku loko ngo dyondza mhaka ku lomu ka ku sinarisiwa ka timali hi tirhisa a litihu kumbe karimba xi nga yantxa.
1: Ya.
6: Ma vonela yanga lawa mkhulu ka mama cho cho.
1: Hi swona.
6: Ya. Ya.
1: Ya. Oh. Ya. Swa juleka. Kutaniki. Leswi swi julekaka. Hi li yini? Hi swi yencisa ku yini? 82 kumbe 84 3480.

inhlikani kuphinda Union Sportive wasongo ahandli kama Giovanna makongomaka kungena kama fast groups ya mpikisano wa Champions League impikisano patsaka tinhena tamatiku ya tikunkulu Africa. Union Sportive wasongo aringanini na Petro di Luanda kanhlangu wa sekunda mawindlweke mgcivela low a dropeni ra Luanda tiku ra Angola nambile swa ringaneke mabola mambiri. Union Sportive wasongo ahandle ikuva kanhlangu wa Primeira Mão kumbe wa tlangu wa sungula a biwili hiye Petro Luanda hi bola rimwe ntlangu uendliwe Stade National xa Zimpetu. Kasi tlhelo rin'wana kuni mahleko Msambiki a phokophela aya ka xiyenge lexi landzelaka xa mphikisano vitaniwaka Confederations kumbe mphikisano i tasa das Confederations Africanas a nga mphikisano lowu vitaniwaka nakonawo swa ku i tasa Nelson Mandela. ABB maga muka fikeleri a ringanini ntlawa wa Atomic Ngome wa tiko la kumbe la xihlavi xa Ilha das Comores ndzhaku ka ku va ka Primeira Mão a mpikisano kumbe ntlawa wa Association Black Bulls u BE Atomic Ngome lweyi hi bola rin'we kutani swi mi nyika a mfanelo ya ku va a chapela aka a ya ka xiyenge lexi landzelaka na ku kongomiwa a ku nghena ka mafast group xa mpikisano wa tasa Nelson Mandela. Nako ku vula leswaku a mphikisano lowu wa Segunda Mão wu endliwe kwala a kampu ya BB hikuva Atomic Ngome lweyi a lombi kampu ya BB a ku va a muyamukela ya BB ka ntlangu wa ku sungula ku va ka ntlangu lowu endliweke mugqivela lowu hundzeke a BB kutani a ve yehe n'winyi wa munti kambe mitlangu hinkwayo yi endliwe kwala chumene hi ku fana ni leswi swi nga ta endlekaka na Musambiki a timamba ta bela hi dia 25 ka Setembro hi nga ka yena ti bela kutani ka masiku mambirhi 25 ni 29 hi dia 25 vo yamukeliwa Musambika yamukeliwa a Stade National xa Zimpedo hi Senegal hikuva a kampu ya ku Senegal kutani yi tirhelaka a ku va yamukela mitlangu min'wana hi xiyimo xa tikonkulu Africa kutani Senegal a lomba a Stade xa Zimpedo ku va a yamukela timamba lana adoropeni ra ka Maputsu. A hi nga tsundzukeni kutani hinkwavo lava vitaniweke hi Mr. Shikinyu Kondi ka ku va va kumeka ka mphikisano wa 25 ni 29 hi ta sungula hi Senegal hi bela na yena hi dia 25 hi kama ya bela na Seleção la Sudão hi siku la 29 ka weti hi nga ka yona kutani a hi nini ka majugadori lama vitaniweke hi Shikinyu Kondi ka mphikisano lowu mitlangu leyi yi kongomaka ku nghena ka mphikisano wa CAN wu nga ta endliwaka kutani lemberitaka 2027. A balizeni Shikinyu Kondi a vitani Guardaredes Siluani José Girugu na Kimisi Zavala vabeli valenzako kumbe madifesa. Shikinyu a vitani Edmilson Dove kutani Bruno Langa nakonawu a vitani Diogo Kalila Bruno Wilson lweyi i khambi loku sungula ku va belela timamba nakona ka vitaniwe Feliciano Johnny na Fernando Shamboku andleni ka lavo ku vitaniwi Oscar Xerene nakonawu Walter Nyakusa na Celton Jamisi vabeli va xikarhi ka kampu Ricardo Guimarães kumbe Gima ka vitaniwi Manuel Kambala wa Polokwane lweyi kutani lana John a vitani nakonawu mbeli wa le ndzeni ka kampu kumbe xikarhi ka kampu Alfonso Amadi Edson Makwakwa kutani ka vitaniwi nanawu Jenny Iketamu Jala Sporting Witness Kembu ku vitaniwi nakonawu Candy Dumati Gildo Vilankulu vabeli va xikarhi ka kampu kasi vabeli va le mahlweni va vitaniweke Shikinyu Kondi hi lava Stanley Ratifu Faisal Bangal Alcides Rice Shamito Lamborino na Dayo Antonio kasi kutani ku vula leswaku kutani i makumambirhi wa vavitaniwa na mune 24 vavitaniweke kutani hi Mr. Shikinyu Kondi ku vula leswaku a nyiwana lani ka lwengo zhen'we ku bela ka timamba i jaha leri ri nga ta kombekisaka Msambiki Bruno Wilson mbeli wa le ndzhaku ku tsundzuka leswaku kapitan kumbe khale ka kapitan kutani hi lweyi a tiviseke tiwetini zaku leswaku a nge hete belela Seleção hi vulavula kapitan Dominguez swin'we na
kutani swin'we na mubeli wa le ndzhaku hi vulavula ha Reynaldo Mandava a hi nga tweni swifuva swa vahisekeli va timamba va vula

0: Mozambique hi wa ntlhanu wa vhiki ri taka Stade National de Zimpete ku sukela nkama wa 15 horas. Ntlangu luwa wu fanela ku va wu beliwa tikweni la Gibita, kambe swi nga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawa yi ta va yi amukela mitlangu ya majogos olympicus. Xileswo ACAF hi ximu xa tikonkulu Afrika yi kombelile ACAF ya tiko la Mozambique ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpete. Radio Mozambique ya twile vakhuzeli va timamba vangani vangani lava vuleke leswaku hi fanela ku va hi tiya ka vabeli va langiweke hi xikinyikondi hi rivala vabeli lava va kumekeke masiku ntshaku ka timamba.
1: Jordan José Gerens, muva wa hisikeli wa ntlawalo wa Mozambique. Bon, hi ku vona ka mipanga mina vabeli lava va hlawuliweke ka siku va ta patsana va endla entlawa wa Mozambique. A kombisa ntlawa wa Mozambique tiko la hina. Ni vona leswaku xikinyikondi i munhu loyi a tiyeke swinene, a tolovelaka ku endla minchumu leyinene ya ku tsakisa, hikwalani ka ku ve a swi kota ku ya hlawula ka vabeli lava va tlhavukanaka swinene. Tan hi ku vona ka mina ni vona swi nga yini ku nga va na problema yi nga kona ka loko Mozambique a kumeka ni vabeli lava vanyuwana vanhu lava va i vabeli lava va nga ni matalento ya vona ma tshembisaka swa ku mundzuku hi ta va ni ntlawa lowunene wa Mozambique wa timamba. Ku swa nga hileswi vabeli vanyingi va taka ematikweni ya le handle va cinca nationalidad va teka eMozambican. Ha tshemba swa ku mitlangu leyi ya trash yi zazu hi taka yi bela la kaya yi ta va mitlangu leyinene leyi tshembisaka swinene. So va nga vana va khanela vanhu vanyingi va ku hileswaku xikinyikondi a tshikiliweyi a teka luyani a teka luyani manje a hi tiveni swa ku Mozambique a wumbiwa hikwalaho ka xikinyikondi yena a swileswi na raka a maxikadoni lawa ma tivaka swa ku vona ma nga ka ntlangu ka kama wunene. Hikuva swilo swa bola swi fambelana ni mikama wa kumeka munhu na nga le eforma manje na nga vabyi a nga vitani hi ta swi kota ku ve ni hi kritikara a tizoka kwakhe a mutshikeni a sirisenador a langa lava faneleke a va voneke swa ku va fanela hi munyika nkama wa ku ve na a kombekisa a vanhu lava tshembisaka. Swa nga hileswi hi swi tivaka swa ku hi luzile mapedra mapilari ya hina hi vulavula hi Mexere, hi vulavula hi Dominguez, hi vulavula hi Dumandava vanhu lava va reformarile swoswi ka ntlawa lowu wa Mozambique. Kunene hi ta vona hi nikama wunyingi swinene kasi ku va hi swi kota ku ya kolmatana a ku pfala exipasi xa vabeli lava va vatlangi lavo ngopfungopfu lani ka Dominguez. Dominguez hi munhu loyi a nga xiwa a ku va a le Porto Maravilha hikuva a endla minchumu yinyenge leyi tsakisaka a xitsungu pronto swoswi ka kama wa swoswi i fanele ku veni hi tshika Mr. Xikenyo a lavetela a ku dzingisela mapedra lawa a ma vonaka swa ku a nga va mundzuku wa siku ma swi kota ku veni ma hi kombekisa ematikweni ya le handle. Ha vona swoswi a vafana lava va kumeka kona va kumeka na vani vakulu va kombisa tiko la Mozambique hi vonile Mozambique wa masiku 20 a ya ba Portugal a bela ni Portugal a swi kota ku humelela emakweni ka Portugal ka mitlangu ya xinakulobye ntawu hikoka swoleswo hi hlaya swa ku a wu mundzuku bya Mozambique bya tshembisa a Mozambique a mundzuku futuramente hi ta kumeka hi ntlawa lowu ku kumekaka endzeni ka rakeki ya yinene ya ku tsakisa. Kuni vanyingi lava va tanga extrayara hi vulavula Oscar Sheren wa Song loyi a taka nghena swoswo ka sewaendlele a extrayara hi vulavula hi mfana wa Baito Mokwana a n'wana wa Baito Mokwana na yena a taka swi kota ku veni a extrayara ka ntlangu lowu wa Mozambique. Swa nga hi leswi hi swi tivisaka hi swona hi nyimela swa ku vona va hi khomba a mitlangu leyinene a ntlangu wa ku tsakisa swinene a kaya lexi kombela ka swona a hi ta kombela ka hina xitsungu ka hina vahlaleni va dem swa ku hi kongoma eStade National de Zimpete masiku lawa ya mitlangu leyi ya trash ku fikela ka davin siku loko hi ta va na

Wakuranzeka mwingisetifike magamu kanongono kuradio jiportu wana mungla msumbuluku. Shangashe ena msumbuluku ni msumbuluku ikola. Akwa hii mkisela nkatsakanyo wale shenle keke. Na hii ginla kuvula maritula wale akushaku. Yufamba kafikiliri niliritaka ati mamba tabela. Maungula wa hitata ima tisa yukufamba ka masiku la mataka. Ya mkela kufale siwa kasteli umanyisa. Bye bye.

Akulosa mwingiseti wa kurandzeka. Ithela hi vana wena nyamuntla ka nongonoko un'wana wa nsati. Lovulavulaka hi ta mahanyelo manene ya wa nsati. Ni ku tihita kakwe ka mintirho hinkwayo a yi landzaka siku lin'wana ni lin'wana. Ku sukela ndyangwini, ntirhweni, nkerekeni, bazara, masin'wini, ni ka tindhawu tin'wana kumekaka ka tona. Hi ta na hi vulavula hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka mabindzu ya hina a nga ikonomiya domestika lomu vamamani va hamamu va hi pfuleleke swifuva swa vona a ku va va veka mavonela ndzeni ka nhlokomhaka leyi. Nyamuntlha hi ta hetelela ndhokandhokisano hi veke nayo ni vamamani va hamamu a nga nhlangano wa wansati wa Musambiki ku hi sekelaka ku seketela van'wani lava nga ta hi bulela hi ta ku tiva ku hlayisa switsongo ka leswi hi swi kumaka kumbe hi bindzulaka mindyangwini ya hina. Kambe hi ku rhanga hi ta losela hi vunanga Laliloka loko a rhamba vamamani a ku va va endla xo karhi ha xona va nga kotaka ku tipfuna ni ku kulisa mindyangu ya vona.

0: hakunene vamamani a hi sekelekeni hi phanda hi rhendzeveta hakuva hi kota ku wundla mindyangu ya hina ka masiku lawa hi nga ka wona vutomi la tika mahanyelo ma karhata hikolaho ku laveka ku tindzulutela hakuva hi kota ku vevukisa mahanyelo ya hina loko u tsundzuka mukhosi wa ku rhandzeka ka nongonoko u hundzeke hi sangulile ndhokadokisano ni vamamana va hamamu nhlangano wa wansati wa musambiki ku hi sekelaka ku pfuna van'wana na va kucetela ni ku dyondzisa vamamani leswaku va kota ku hlayisa switsongo ka mphamo wa vona hi vulavula hi ikhonomi ya domestika nyamuntlha hi ta hetelela mabulo hi veke nawu ni vamamani va hamamu lava hi kombisaka lisima la ku va hi hlayisa switsongo ka mphamo wa hina ni ku va hi vekisa mindyangu ya hina hi laha swi lavekaka hakona na hi nga na ku tumbelelana ka nuna ni nsati ka mabulo ya hina swi ve livaleni leswaku hakunene wa nsati a fanele ku sisimamela ndyangu wakwe a tlhela nyika lisima xihi na xihi a xi endlaka vuton'wini byakwe na hi nga tateli marito hi ta tlhela hi nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel Luis Antonio Maendela Arlinda Jorge Nyaka na Katarina Pascual akuva va simama ni ntsatsi wa vona na hi sangula hi ku veka xivutiso lexi a hi va yingiseni ku ni mhaka yin'wanyana leyi tshukaka yi humelela emindyangwini ya hina ya ku va hi tumbelelana a timale a tikonta maendlela lawa swa endleka nuna ni sati va tirha hi leswi nga swi vula ndzhaku swa ku mun'wa kumbe na mali ya mina yi nga ta tirhela leswi kamba vana lava va hina hinkwerhu se loko mali ya wena yi nga xavi swa ku ndlalani vana lava swi ta ku yini ndyangu wa hina u ta ku yini kambe ku ni mhaka yin'wana na tshembe xihoxo xi humelelaka mindyangwini ya hina xa ku va hi ni ku tumbelelana hi fihlelana mali loko ni hola sage la kaya ku ta fika 4 a ni vulavuli ntiyiso wa leswi swi endlekaka mahanyeleni ya mina mhaka leyi mu yi vona njhani
1: kani mama mhaka leyi yi kona mindyangwini ya ku mali ya yi tlhasi na yi yanela maxa hi ndlela leyinene ya tsatsiya ku va ni loko ndyangwini ku ni mabulo nuna na nsati a va fanele ku va va ni xihundla va fanele ku va va va bula u swi tiva swa ku a nuna wa ku a hola a mali muni na mini nsati wa ku ni hola mali muni loko ku ni nchumu kumbe i ku pfuna mamana kumbe ku pfuna vamakwavo ni nga tshuki kumbe mini ni nga wansati ni chava ku bulela a nuna wanga ni ku a hweti leyi ni ta hola maxini na ku zandza kwa ku ni thusa 2,000 ni pfuna makwezu ku va wa xaniseka ni fanele ku va ni mu byela nuna wanga wa swi yamukela hi ku tsaka kuma nga swi mamukeli hi ku tsaka maxina ni mu byelile hi nga tumbelelani loko a pfumela ni ta yenxa ku va ni mu nyika makwezu a ku va a pfuneka ka mhaka liya na voni vavanuna hi minkama yinyingi a va tlasisi mali ya ku yanela ku va va na madesexo va ni madesexo ya ku tala ihini vavasati swa hi kazatela ku va a nuna wa ku namba ya hola 10,000 loko a beya na yoni la menzeni la a ku va hi tlhela hi susa kumbe i mili kumbe i kinyenci hi mu nyika hi ku leyi u ta xavanyana lexi u xi navelaka papayi swa hi kazata hikuva loko mali lebya yi tlhasile la menzeni la jayini maplano ya ku tlula ni mali liya leswi hi swi kotaka ku endle ku va hi susa ya xapa mali liya ya xapa hi leyi maxi liya ya ku papayi kumbe loko a famba a ta navela sumu loko a famba papayi a ta navela alaranja a hi swi kotisi ku va hi swi endla a ka mavonelo yanga hi leswi va papayi a xivezi va endlaka hi ku va tlhota a ku hi mhaka loko ni a mu nyika a nga ha ta ni nyika loko ni a mu nyika kaya xa yi nghenile ka nomo wa ngwena
0: hi swona mama na Arlinda wena ke u swi vonisa ku yi ku fihlelana loko ku tshukaka ku humelela mindyangwini ya hina
2: swona kani mama a ku fihlelana ku kona ku kona maxi ku ta leni tamuka va papayi papayi protiva muholo wa ke swa kazata ntsakazata mini tshamile ukatini no vyanu no karalani suka au katina zanga zvitiva zvo papaya a hola mali munhu ani zvitivanga ja eh kukoni kutumbelelana mashi alani kungani avanhu vabhidzi vahanyaka svimwe a swi nga faneli ku veni kutumbelelana va fanele va kombisana loko ili pamama na holili papaya holili va tshamisa hansi va kombisana ey hi holili kambe hi leyi mali a hi hambi mapulani va hamba mapulani xikan'we va hamba mapulani xikan'we mine i ni ta hlaya swa ku loko vanhu va hamba mapulani xikan'we mali nambe yo va yitsongo ni ni example matevula ka kwanga mina loko ni hlayisaka matevula ka kwanga na va holili nuna na nsati va tshamisa hansi va hamba tiku swa ni swa swi na tivitsani ku swa enceka leswi ma swa enceka swo kala ka swa kala mindyangwini ku swi enceka ma swa enceka i swa nyoxisa kwande ya sin vanyima va dyondzisana swa ku namuntlha lani a hi teki leswi ya hembe leswi a leyi hi ta enca leswi na va le xikan'we a nga loko va tumbelelana pari loko va tumbelelana ni mahanyelelakaya ma kumeka ni makazata ni maxavela ya michumu swa ku swi kumeka na swi karhata xa loko va nga tumbelelani va hanya nambe vo hola mali yo ka yi nga yi khasi mbangu maxi hikuva va yi patsinyeta ka vona va bitsi a michumu swa vona swi kumeka na swi famba
0: ngo loko ku ni mabulo ni madzolonga ma kona
2: a ma kona madzolonga loko ku ni mabulo loko ku ni mabulo a madzolonga ma kona rika madzolonga ma nga tala emimitini i ya mali i mali yenceka ku veni pongwa emimitini loko mali yo bekiwa mezeni hinkwaswo swi bekiwa swi ku laha va swi tiva hi vabidzi ka vona a madzolonga ma kona a ma kona mapati ku ni ku khwakerisana swo swiyani swa leve a nga leyi swa ku muza ma tala ni maroni yao va mi vitana ku yini ni timhaka a loko u za ku tatala maroni yao laha ka muti lowu a timhaka ta ka zata hi laha ka maholela ni ma bekela ya mali mezeni
0: na mama na Louise
3: hi swona a mhaka ya ku tumbelelana ya kazata ya kazata hikuva a xihundla a wu swi tivi hikuva swi lavaka mutshama wumbirhi laha munhu ni munhu a hlaya mhaka yake rondi kuve ni bulu swa ku a ma tshamela hi lawa kasi lano yo minchumu yi ta famba kasi loko ku ni ku tlhotelana a ndyangu ku nga ta kula ku ni ku ve ni a minchumu va khanela loko va khanela swi kumeka swi basile hi ku lweyi a ta hlaya swa ku haminini swi tikaza loyi na yena ku swi tikaza pronto a ndlela yo famba jani loko a timhaka va nga ti humesi munhu ni munhu a pfala hi tlhelo byake hi swi kumeka nge ri swone hikusa a ndyangu a wu kuli
0: hinkomu mamana marito ya ku va hetelela ntsatsi lowu navelaka ku va misiyela vayingiseti va hina ngopfu vamamani varhangeli va mindyangu ha tshemba lani a ndyangu a wumbi hi mamani ntsena va bava na vona va hingisa va nga swi kota ku va va pfunana hi vulavula hi timhaka tinyingi mabulo ndzeni ka ndyangu ku tiva ku popara switsongo leswi hi swi kumaka hi nga va byela yini hi nkama lowu
4: mhaka ya ku popara a swi sukele ka wansati ntsena i wanuna tenga swito swa ku ni ku popara mutini a ndyangwini swi endlelanga wansati ni vo vana tenge va swito swa ku ni ku popara majina va dyondzisiwa hi vona vabyele hi ku loko va nga dyondzisiwi a swakudya swa tolo va ta dip va cukumeta hikuva va dyi swakudya swa tolo maji swakudya swa tolo swa dyiwa hi ku hi kula na vamamana va hi dyondzisa hi ku nga na majilera maji a ku swekiwa swakudya swi sala a mundzuku pfuka ku huya xikolo buwa u tiva ku u ta ta fihlula hi swakudya leswi ta u ta kenta hi tihunyi laha u tshivela tihunyi u kenta swakudya leswiya hi fehlula maji ya voni va namuntlha loko u va byela va le kumidadonti no xinokereni ma xi tenke hi vadyondzisi swa ku swakudya swa tolo swa dyiwa ni yo mali va ta swa ku namuntlha a mali leyi u nga xava mapawu mabizi lawa loko va dipa wu dzin'we ni dzi ya dzi bekiwile swi swa ha beka ka xilera pawu dzi tshama dzi pfuka na dzi ri bon hi ta xava dzin'we mundzuku hi tata kresentara la swi ku doxi u tlhava matabixana javela tenke hi dyondzisa vatsongwana hi ni vamamana ni vapapayi swa ku a ku popara nchumu xa lisima hi ku loko hi nga popara vutomi bya bindza swoswi hi dzaya dzi bindza ta ya dzi bindza ka nkama wa swoswi ku ri ki a papa imona nga ta swikota aku a hlayisa lowa mamani yena ku jira ka sharp avana va jaka mali ya xikolo va jaka mali ya fisha ku jaka ma uniform na vanhu va jaka ya mbana ka munhu wa munhu a swinga ta kotela tenge hi dyondzisa swa ku na aku popara i nchumu xa lisima na hini hi khomakhoma hi n'wi pfuneta papa yi lapela ta kota ku ikonomizara a munti wo hanya swo swinene hi nga hlekisi emugangeni hi lexi ni byelaka swona vamamana swa ku vamamana mi nga tshami ni kaya mo hetela mi ku u lavisa ku ni nyimela papayi muni a ta yenca hinkwaswo nada na wena khomakhoma no tipfumbu ya masin'wini kumbe ya ku xi tubana swona masin'wini xi ta pfuneka kumbe ntshumbula kumbe nhlata i mbowa swi ta pfuneta la kaya a vana na vona la loko u suku famba u vabye swa ku laha leswi namuntlha mi swekeki mbowa laha a mundzuku ni tihlampfi tibizi laha mi ta tsemela u nga ha dyi ku sweka hlampfi ya yintirho masikwana lawa na te ku tsemelela kwala ka hlampfi mi kota ku mi enela pana mundlwana kambe u ta kota ku tlatleka puriki no vhala pena u sweka hinkwaswo mundzuku u nga tlatleki ja hi ku dzo papasaze hi fanele hi khanelaka swa ku vavasati a hi tentareni ku popara hikwa ma tshamela mabindzu kanimama
0: kanimama a ku va hi hetelela mama Julieta wani xa ku hlaya
1: iku khensa ni ku byela vamamana leswaku a hi yeneli mahlweni hi dyondzi.

0: translate autonomy masiku lawo dza binza loko nga inkonomizari dzi ta mahlweni dzi tikisisa ka mamana ya mahlweni ku tsatsia ka mamana leswaku a hi tshikeni ku va hi tumbelelana hikuva loko hi tumbelelana a michumu swi nge te famba hi ndlela leyi wa va vona vapapayi vambenyani ni pini dzake a wu dzi tivi a luza a mali yi dyiwa hi mfumo hikwalaho ka ku tumbelelana mali mabanku yi luza a lahliwa ku hlekisa hikuva lowu dya ku va mu lahla papayi loyi a mali a wu tivi pini u ta endlisa ku yini u famba u hlengisa va muganga imagine leswi hinkwaswo swi endliwa hi mhaka xihundla na vamamana va tlhota timali banku va nga mi byeli papayi a luza mamana a timali ti tshamile mabangu ti diwe hi mfumo vana va sala va xaniseka va kula ku xaniseka maji mamana a li mamana loyi a khoma timali tatana wavo na yena a li tatana loyi a khoma timali kambe hikwalaho ka ku va nga tivi ku bula va nga tivi ku pfulelana swifuva a mali yi luza lava ku mi tsatsiya leswaku a hi pfulelani swifuva hi hanya hi ku zula emindyangwini khani mambo
1: a hi pfulelani swifuva swa hina hi hanya hi ku rhula mindyangwini ya hina Marito hi sieluweke hi vamamana Julieta Manuel, Luis Antonio Mandela, Arlinda Jorge Nyaka, na Katarina Pasquale va nhlangano wa wansati wa Mozambique amamu, u hisekelaka ku seketela van'wani ka swiyenge swo hambanahambana.

Namuntlha hi ta va hi vulavula hi Albert Nceka, loyi a velekiweke siku ro rhanga ka Janeiro wa 1947 a Bleni ka Masiye. A xikola a nga dyondzanga swa ku phela, kambe hi ku fambi ka minkarhi a ve munhu loyi a navele ku va a tipatsa ka ndzimi ya ta vuchayi. Leswi swi humelela ndzhaku ka ku va ku wile majonijoni le Jonini swi chuhaka gramafoni. Gramafoni loyi endleke leswaku kunene a navele ku va a tiva Albert Nceka kun'we ni vanghana leswaku kasi xo xiyimbelelaka xi chayaka i ncini ndzeni ka xitirho lexi. Xileswo va zamile ku va va hlometela ku va vona swaku kasi i ncini xi chayaka. Va mani lava yimbelelaka ngo va ku ni vanhu kwala ndzeni kuma leswaku ku nga na munhu, kambe leswi swi endleke leswaku hi ku famba ka minkarhi va ehleketa leswaku a nga va Alviola ri chayiwaka nakona vanhu va yimbelelaka. Se leswi va nyikeke manyawa ku va va khandza maviola ya wona hi swi kotela. Hi kambe ro rhanga va va khandza maviola a mani tintambu tinharhu ntsena, ku famba ka nkarhi a kuma xikotela xa ntlhanu wa litro. Leswi a endleke leswaku a khandza viola rin'wana ra munhu wa tifeyu ndzhaku a yingesela ya ntlhanu. Vatswari vakwe a va nga swi tsakeli leswaku a chaya ni ku va yimbelela chayachaya bya maviola hi swilo leswi a swi nga va tsakisi na katsongo. Kambe u famba ka nkarhi a dyondzele ku chaya viola ra rinene na a kombeleke munghana wakwe ku va mi xavisela rona hi senxikodo xi ku vula hi viola a ri ni ntlhanu wa tintambu na yin'we laha pangaletiweke hi papa wakwe ku va a famba a xava viola leri. Handle ka vuchayi a tirhile ka switolo swi nga ri swingani laha tiveke kona Mutanda Feliciano Ngome, hikokwalaho ka ku a tolovela ku va a fambela ka ndhawu leyi a tirhile ka yona kun'we na Mahekwane Zeburani Gabriel Mutemba. Leswo hi malembe ya 1950. A fike Lawrence Marques a nga doropa ra ka Maputsu hi lembe ra 1963 laha a tirheke Mikintali. Na ku teni kakwe doropeni ra ka Maputsu a kalaka nga tekanga viola rakwe, kambe ndzhaku ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tlhele ya kaya laha a yeke ya teka viola rakwe kun'we ni ku va a ta lunghisa maphepha. Ka malembe ya 1966 na 67 se a vumbile ntlawa wa ta vuchayi a mugangeni wa Urbanization. Hi ku famba ka nkarhi a ve lweyi a veke ni chance ya ku va a kuma tinhlayo ta tinqunga ta tialdiscus laha a lavetileke tindlela ta ku va tinqungela tihlayo leti a ya kuma gomji letawn a ku va a kota ku va a khandlisa kumbe ku gravara a tingoma takwe lava rhumeliweke aka xitudiyo xa Xitimela Million laha va khandliseke ntlhanu wa tingoma na yin'we. Leswo i lembe ra 1972. Disku ro rhanga a ri khandliseke a ri ni vito ra Albert Nceka Champions. Loko ku ta ve ku fikele nkhululeko wa tiko a tile ra Mozambique a ta khandlisa vunanga byin'wana bya bava Samora Mashele laha ndzhaku a pfuleke kulubi a bazari Nkoponi tanihileswi a ku ri kusuhi hikusa a kumeka a bayiro ra Maxakeni laha a kumeka chaya ku helaka vhiki rin'wana na rin'wana na chacha timali ta ku nghena ku va va kota ku va.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Mapolisi ya munisipi wa Kamatsolo makhumile makume mambiri ni ntlhanun'we wa mimovha ya ku rhwala vanhu hi mhaka ya ku gumisa mimpfhuka yi nga fiki ka tindhawu leti yi fanelaka ku gama ka tona ni ku va yin'wani mimovha yi nga ri ka matshamela manene ku famba switaratwini. Domingo Ximakalana.
1: A mimovha leyo hi le mikhomiweke ku fambela ka ntirho wa vusenchi lowu landziweke maposto de administrativo ya Imfuleni na Matola Sedi. Ka mimovha leyi mikhomiweke 12 hi le mikumekaka na mipfaleliwile ntsindza wa posto de administrativo bya Imfuleni Kazimembeni hi le mikumekaka ntsindza wa mapholisa ya munisipi wa le ka Matsolo. Munyiko wa madzungulo ka mapholisa ya le ka Matsolo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku ndzeni ka mimovha leyi mikhomiweke hi leni ku veke ku nyikeliwa makuma zazo wa swikhatiso ndzeni ka timali ta 180 wa timetikali. Sergio Bavo a tlhamuxele leswaku ka swikhatiso leswo timali ti sukela ka 3,000 ku ya tlhasa 10,000 wa timetikali.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tshinya kereke ra Presbiteriana de Mozambique ku ya mahlweni hi ku hlohlotela marito lawa ma vekaka ku rhula ndzeni ka tiko. Rigoberto Chissano.
2: Manuel Tuli a khanelaka igreja liyana ka domingo lweyi.
3: Queremos encorajar a igreja a olhar também para fora. Além deste trabalho que fazem aqui dentro, olhem para fora. Há muitas pessoas que continuam perdidas, muitas almas perdidas. Encorajamos a igreja para que continue a fazer o seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia.
2: Ave Marito ya murangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli na tsatsia a igreja Presbiteriana ku va ni ya phambeni ni ku hlohlotela a marito ya nkhululeko ka vana va Mozambique.
0: Ku tsondzoma ka matshamela ya switarato swa muganga wa ka Mavoko wa munisipi wa Bohwana ku godolisa ta mafambela xikarhi ka xitshungu xi tshamaka ndhawini liyani ngopfungopfu hi nkama wa timpfula. Alberto Langa.
4: Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyani a byele mintirho ya Radio Mozambique leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikwala ka makamiyahu ma tleketlaka maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya, kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
0: Swirho swa Partido Frelimo swi fanela ku twanana. Xihlohlozelo lexi xi huma ka sekretari wa ku sungula Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlo Izavala ka mahungu mataka na Rigoberto Chissano.
2: Carlo Izavala a kumeka xifundza xa Bohwana ku va a ta tlhamusela leswi swi nga tshimbiwa ka 11ª conferencia de quadros nga ambiwa a ximoyo a xifundzeni xa Manica.
5: Mas também serão decisões que nos unem. Serão dois que demonstram que o Partido Frelimo é o partido das massas.
2: Kona muhla Carlo Izavala a kumbise Joana Mongani a nga ta wa primeira secretária interina wa banja ra Frelimo lani a xifundza xa Bohwana.
0: Se mativi wa mavito ya vakhaveli va bola va rhambiweke ka selesau nasional ra bola timamba ku nghena ka mitlangu yi tshindzekaka Anabela Nkumbe.
6: Tavukanyisi wa timamba xikinyukondi se ya paluxini xaxameto wa vabeli va nga ta wumbaka ntlawa wu nga ta kumekaka ka mphikizano ya ma-first groups na ukongomi wa kani wa 2020 wu nga ta beliwaka Kenya, Uganda na Tanzania. Timamba ti kumeka ka grupu J ni mintlawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia. Ntlangu wa ku sungula ku pfula jornada loli ka grupu J wu ta va xikarhi ka Senegal na Mozambique hi wa wuntlhanu wa vhiki ri taka Stade National de Zimpete ku sukela nkama wa 15 hours. Ntlangu luwa wu fanela ku va wu beliwa tikweni la Gibita, kambe swi nga ta koteka hikusa a kampu ya Gibita masiku lawa yi ta va yi amukela mitlangu ya majogos olympicus. Xileswo Akafi xiyimo xa tikonkulu Afrika yi kombelile Akafi ya tiko la Mozambique ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpete.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: Bya viki hi wa ntlhanu ni mugqivela xifundza xa kan'wamba xi amukelile ndzumba wukulu wa ta vuyimbeleli maswekela uxavisi ni yin'wana mintirho ka ta vuyimbeleli ku hlengelile vayimbeleli va lomu tikweni Liza James, Gabriela, Anita Makwakwa, Filomena, MC Roger, Kapadesh ni van'wana kun'we ni va matiko ya vambe lana hi kumeke Karen White wa Amerika N'walungu Kelly Khumalo wa Afrika-Dzonga, Velemuseni Nzimanzi wa Eswatini, Anna Joyce wa Angola, Grace Evora wa Cabo Verde ni van'wana. Nkhuvo lowu wu pfuliwile hi ndzumba wa vavasati ntsena lowu a wu ni nkongometo wa ku tlakuxa wansati ni ku mu nyika ntamu wa ku va a ya mahlweni hi ku hlengela ka ku hluvukisa tiko ni vutomi la yena. Nkarhini wa kona hi bulile ni vayimbeleli va nga li vangaki va siyeke swifuva swa vona hikuva va hlawuliwile ku va va kumeka ka Festival International da Muamba.
1: Ku kumeka ka festival leli titwa hey, ni le munhu mun'wanyani ku ta kandzela pali ku leli ku nga kandzela vanhu va Angola, Brazil, etc. America. Praticamente na mise ingaku nhova wa tindhawu to tiya ta tlhelo valungu. Mara ni tsake ngopfu festival leyi hikuva mina ni tswaliwaka la ka N'wamba ni nga kulela la ka N'wamba. Na tsaka festival leyi leswi va nga li mahisa swona ni nga li ngimelanga N'wamba wa kula a hi mahlweni ku kula.
2: A festival leyi lahlengela ku va ntumbuluko wu tlakuxiwa.
1: Hi swona u nga tlakuxiwa ntumbuluko i se wu tlakukile ntumbuluko.
2: Hi swihi leswi nga gwelaka van'wani mayelana ni ku vekisa ntumbuluko wa muganga wa ka N'wamba kumbe ni ka tindhawu tin'wana?
1: Ai swinyingi swo tala swa tsakisa ku va ntumbuluko wo hluvuka yi nga li ka N'wamba ntse maswina ni nge se hetaku ku hlawutela hinkwaswo ni ta khensa a mfumo wa le ka N'wamba Top Productions hi initiativa leyi va nga va na yona a hi nga swi nyimelanga no kula ni guga na ntswali wa muganga lowu wa ka N'wamba swa ku fana ni leswi a ni nga swi vona. A ni navela ku swi humelela tindhawu tin'wana ni tin'wana hi kola hi ta kota ku pfuneka swin'wana ni swin'wana swa le dorobeni la ka N'wamba kusukela leswi mahiwaka sweswi.
2: Mayelana ni ta wuyimbeleli ntirho wa wena wa ta wuyimbeleli hi swihi leswi hi nga nyimelaka swona hi mela Sia Dumos ku fambeni ka lembe leli?
1: Ku fambeni ka lembe leli mu ta nyimela a video, mu ta nyimela muzika wun'we wa nyiwana, mudengimela vhukuvhuku swoswi ingele kungani masala n'wina mukaliki mu nga tanga va lava ku byeriwa i ku tsoniwa.
2: Va salile mpela i Moa Fest hi swihi leswi nga byelaka lava va kumeka kaya mayelana ni ku hinkwerhu hi ti hitaka ku tlakuxa ntumbuluko wa hina?
1: Muita forsa ni va nyika ndyamu wunyingi swi nga nyimi lana ntsena a swi mahlweni a ni swi navela swa ku lembe ni lembe swi kumeka na swi enceka pride ya kota ku hluvuka muganga wa hina kumbe loka lidado district la le ka N'wamba lida ya mahlweni hi ku hluvuka.
3: Ni kumeka ni tsakile leswaku i nkhuvo wa district, i nkhuvo wa province la hina la ka Maputsu. Ntawu ni tsakile ndzi twana ni le kahle.
2: Muyimbeleli wa kola xifundzeni xa ka N'wamba u titwa njhani ku va ku patsiwile a vayimbeleli va xifundza xa ka N'wamba ka festival leyi handle ka lava va taka edorobeni la ka Maputsu ni tindhawu tin'wana ta tiko ni matiko man'wana ya misava?
3: Ni titwana ni tsakile maji ni kombela ku rectifica karalano mina ni muyimbeleli wa ka N'wamba i porque ni tshama ku haleni maje mini ni muyimbeleli wa Mozambique hinkwayo.
4: Ni titwa bena ni tsakile porque ya va ku ni langa ni khensile ya.
2: I xipetakulo lexi ku kumekaka vavasati ntsena ku tala ka vona u titwa njhani ku va wun'we ka vavasati lava va chayaka ka siku la nyama?
4: Ni titwa na ni valorizado nyana porque a vo to vitana vavanuna maji va tshika vavanuna va vitana hina ya tsakanyana na hina ya
2: ma byela yini vavasati van'wana
4: de que vanga perder a esperança, segundo se bem ali. Bate-lhe o bônica para pargo na voz.
0: Na ingese ya masweni taramba Lisa James na Gabriela lava kumekeke ka nzumba lo vavuleke leswaku nzumba au kongoma va mamana utsakisile ngopfu swinene hikuva swikotekile ku kombisa wansati leswaku asikarhatu leswi a hlanganaka na swona ahi ugamu kuni mukhandlwa ku kulisa ni ku hluvukisa vutomi la yena swo lava ku tinyiketela ntsena.
5: Uma grande honra, principalmente por sermos mulheres unidas, encorajando, transmitindo as nossas mensagens a cada uma das mulheres, independente de não termos tido oportunidade de estar com elas, mas o facto de nós estarmos a cantar as nossas experiências de vida vividas e outras assistidas, e elas estarem lá a cantar e estarem lá a repetir cada mensagem, é um ato de coragem que estamos a transmitir a elas. É um ato que elas próprias também sentem-se mais fortes e firmes para enfrentar todos os desafios da vida, porque independente nós somos artistas, figuras públicas, subimos ao palco, somos todas mulheres e somos iguais.
6: É uma alegria muito grande poder dividir o palco com estas cinco mulheres, estas cinco grandes mulheres, numa festa tão bonita como esta, que é o primeiro Festival Internacional do Moamba, não é? É uma alegria muito grande, de muita força, que sempre vamos ter problemas, porque problema é privilégio dos vivos. Então, sempre nos aparecer um problema, temos que usar uma balança, como eu. Que é pagar no problema, pôr na balança, e vamos notar que ele não vai pender a 100% para o lado negativo. Há de haver alguma coisinha a pender lá para o outro lado. Então, significa que é a lição. Então, nós temos que ficar sempre com as lições de tudo aquilo negativo que nós vivemos. As lições ajudam-nos a melhorar, a dar passos melhores.
0: E da kuma vunanga na iramba Lisa James loko akuni chati mina a humesa mbilwini ku vilela ka vamamana vanyingi vanavelaka ku chada kambe siku alisefika.

0: Kufambeni ka nzumba loku, aku kumeka na kona vakombisi wa mintiru ya kuambara ambana. Ni vasweki vaswa kuja, swantumbuluku wa hina, lava hakunene vasukoteke kukombisa, ni kukulisa tamaswekela ni mabinzu ya kuambara ambana, ya shifunza shaka nguamba ni tindau tingwana tatiku.
1: Abituza mini, mini Lucy, konselera wa ATS. Alishindaka shukuluma kula nuku mkwa shwileshi akolega wanga ja afrikanili alani ilani nyamuta paraitata hamba afrikambelo shakufabisana ni mavadri ya shitongwa tongwana akusungula kulega wanga akanilili shaku inishikambelo shama vadri ya shitongwa tongwana kambe ishikambelo ileshi shiambi waka emazi na shiambi wa akaya amuvadri ateka shikambelo leshi amukana shoni kaya ati amba ushaki kambe lani kuni shikambelo shimwanyani kambe shamu mavadri ya shitongwa tongwana mashi shikambelo leshi shiambi wa ingati shikambelo leshi shiambi waka amutinu wa ina uwa udao na namuta yukumeka lani afeira za district uka mwamba na hita hita ta amba hita na hita hita ta amba ashikambelu shama wabi ya stonga tongwana
2: vanyingi wana wataka wadara wa kuenda ashikambelu la
1: yukuba uwa aliki mishu ava umelela mashe ava umelelo inta ava se umelela intalo talvez ukufama kama wanhlikani kumbexana kama wa madam bata kumekana va buya intalo majiti kutsongo itizile
3: avetilanga iphumula shomayo ilika a event la usungona la ufana nele amwamba java hama ma event malembe manga hela ya imbuti sho vahlaleso malaysia i international involve tago tata amatiko amanyenga iso musambiki então esperança xa sunguna mas ya swizandza leswentsha ka swone avanhu va dirire ntamku vanhu va ku huma hi matikweni va huma xilungwini va buya pra va buya ka nkhuvo nkhuva swa va buya va ka nkhuvo lowu então esperança xa bom xa vise ntamu ati mbuti exatamente
2: Menza kwenye mambuti la?
3: Yamba yosha ambuti la. Yosha na hito nzeli ka papela. Beka kama kala, kama chala tinyala loku. Uma ni ma segredo yezu. Shwa kuna podi revelara, porque munga itekela negosu.
2: Vanyi wala waka nye mambuti la?
3: Vanyi. Vanyi nkwa vloku vabuela, vabuela mesmo pra vadangu a ambuti. Então, a especialidade é isso mesmo, em Mbuti, que é o segundo mundo. E não é para ti, mas em Mbuti, eu não evito na cavana.
2: Ok. Naga, minha ideia é que eu não me sinto lá, o governo lá, Muamba. Mas não é, mas também.
3: Eu incentivo lá o Xonga. Para além de que vai incentivar a Vanuva Hangi. Nambi, a Vanuva Tamisaka Colombo. É para Kukula. A Muamba está Kula. Ingaku kutsongo kupalekile mas namuhla zakakombeka swaku imbangu waku kunganya ka mthumwa ku shonga ndawu ya va parabenizara governo hi leswi va yincha ka swona
0: ibulili na kona na Jaime Mirandolino murangeli wa festival international da Muamba a indleke nkatsakanyu unene wa mafambela ya nkhuvulo wa tantumbuluku
4: mayela ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka Muamba xifundza nkulu Maputo nga vula leswaku inkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi vanwuntlhanu ni mudlivela swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvo wa ku fana ni luwa ya tshemba leswaku a matirhela ya nkoka swinene ya ku tika swinene kambe hinkwaswo leswi inga swipimisa makungu hinkwawo lawa a hi na wona na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya kambe hi ntshimantshima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene avanhu lava nga hlengela ka nkhulo ya swivona leswi va tsalaka ka ma Facebook, ka ma Instagram ni ka ma message lawa hi ma kumaka va hi rhumelaka leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene swi nga ve kona swi kalaka swi nga fambanga ha hombe mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka hakuva swi nga famba hombe mba leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswaku ka swi nga fambanga ha hombe eka nkhuvo lowu wu nga ve kona hi wavuntlhanu ni mudlivela hi ta swi dyondza akuva eka nkhuvo lowu taka ka n'hweti leyi taka ka lembe leli taka akuva swi famba naswona hi tindlela letinene hi lava ku khensa ka lava va nga hlengela ka nkhuvo lowu na tshembisa leswaku lembe leli taka leswaku ka swi nga fambanga ha hombe ka nkhuvo lowu mwa fest na lembe leli tsutsumaka hi ta swi wupfisa akuva lembe leli taka hinkwaswo swi famba hi tindlela leti hi lavaka tona arena i ndhawu leyi ku nga ta endliwa swo tala makungu ya yena hileswaku arena i va ndhawu leyi muwamba loko hi lava ku kombisa a bindzu loko hi lava ku kombisa swifuyi tlhelo ni ku xavisa yi ta endlela kolava loko hi ni mitlangu ya ntumbuluko yo hambanahambana yi ta endliwa kolava ni miehleketo ya van'wana loko va ri na yona va lava ku hamba ka n'wamba a ndhawu se yi kona leswi swi nga vekiwa loko hi vumba ndhawu liya hileswaku a hi lava ndhawu a ku va hi hamba mitlangu a ku va hi hlangana kona ni ku i ve ndhawu ya ku loko munhu a ni miehleketo kumbe a ni makungu ya ku ya ka n'wamba a ya vona mitlangu a ya vona kumbe a xava swa ku xava yi ta vekiwa ndhawu leswaku hi yona leyi yi nga vekiwa vanhu va ku tiva va tlhela va tiva leswaku kumbe n'wavuntlhanu kumbe hi n'wavumune hi ni ndhawu a ku va hi nga hlengela kona a ku va hi ya xava mchumu kumbe xava a bindzu la muhamba se arena hi ntshimantshima hi yo ndhawu leyi a yi le ka mapapela a yi le ka miehleketo swoswi hi vume ndhawu a ku va hinkwenu hi hlengela a ku va hi ya vona mitlangu ya ntumbuluko a ku va hi ya vona a bindzu la muhamba hi ya xava leswi swi bindzuliwaka muhamba ni ku hi ya tlanga kumbe hi tlangela kona hi tlhelo la mitlangu ya ntumbuluko kambe a miehleketo leyi hi nga na yona hileswaku a ndhawu liya kusukela swoswi kusukela mowa fest loyi yi ta ve ndhawu a ku va hi nga ta ya hi ya vona swinyingi hi tlhelo la muhamba
0: murhandzi wa muyingiseti nyamuntlha hi ta yimakola ni nongonoko wa hina ka wona hi humeleliseke Festival International da Muhamba nkhuvukulu wa ta ntumbuluko atikweni va misalisa Jovita Ngovo na Afonso Magul na hi tshembisa ku va na wena vhiki litaka hi huma hi vunanga la Karen White muyimbeleli wa Amerika n'walungu a yindzeleke tiko la hina hi ku rhanga ku va a yimbelela ka nkhuvo lowu a xifundzeni xa ka n'wamba a kombiseke ku tsaka hikwalaho ka ku va xitshungu xa Musambiki xi ni le rhandzu bye bye.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Mapolisi ya munisipi waka Matsolo makhumile makume mambiri ni ntlhanun'we wa mimovha ya ku rhwala vanhu hi mhaka ya ku gomisa mimpfhuka yi nga fiki ka tindhawu leti yi fanelaka ku gama ka tona ni ku va yin'wana mimovha yi nga ri ka matshamelo manene ku famba switaratwini. Domingo Ximakalana.
1: A mimovha leyo hi le mikhomiweke ku fambeni ka ntirho wa vusenchi lowu landziweke maposto de administrativo ya Imfuleni na Matola Sedi. Ka mimovha leyi mikhomiweke 12 hi le mikumekaka na mipfaleliwile ntsindza wa posto de administrativo bya Imfuleni Kazimembeni hi le mikumekaka ntsindza wa mapholisa ya munisipi wa le ka Matsolo. Munyiko wa madzungula ka mapholisa ya le ka Matsolo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku ndzeni ka mimovha leyi mikhomiweke hi le kuveke ku nyikeliwa makuma zazo wa swikhatiso ndzeni ka timali ta 180,000 wa timetikali. Sergio Bavo a tlhamuxele leswaku ka swikhatiso leswo timali ti sukela ka 3,000 ku ya tlasa 10,000 wa timetikali.
0: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tshinya kereke ra Presbyteriana de Mozambique ku ya mahlweni hi ku hlohlotela marito lawa ma vekaka ku rhula ndzeni ka tiko. Rigoberto Xisano.
2: Manuel Tuli a khanela ka igreja liyana ka domingo lweyi.
3: Queremos encorajar a igreja a olhar também para fora. Além deste trabalho que fazem aqui dentro, olhem para fora. Há muitas pessoas que continuam perdidas, muitas almas perdidas. Encorajamos a igreja para que continue a fazer o seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia.
2: Ave Maritu ya murangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli na tsatsia a igreja Presbyteriana ku va leya phambeni ni ku hlohlotela a marito ya nkhululeko ka vana va Mozambique.
0: Ku tsondzoma ka matshamela ya switarato swa muganga wa ka Mavoko wa munisipi wa Bohwana ku godolisa ta mafambela xikarhi ka xitshungu xi tshamaka ndhawini liyani ngopfungopfu hi nkama wa timpfula. Alberto Langa.
4: Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyane a byele mintirho ya Radio Mozambique leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikwala ka makamiyahu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xi lulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
0: Swirho swa Partido Frelimo swi fanela ku twanana. Xihlohlozelo lexi xi huma ka sekretari wa ku sungula wa Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlo Izavala ka mahungu ma taka na Rigoberto Xisano.
2: Carlos Zavala akumika xifundza xa Bohwani kuva ata khamusela leswi swi nga tsimbiwa ka 11ª conferência de quadros nga ambiwa a ximoyo a xifundzeni xa Manica.
5: Mas também serão decisões que nos unem. Serão dois que demonstram que o Partido Frelimo é o partido das massas.
2: Kona muhla Carlos Zavala akumbise Joana Mangani angata wa primeira secretária interina wa banja da Frelimo lani a xifundza xa Bohwani.
0: Semativi wa mavito ya vakhavelo va bola va rhambiweke ka selisawu na sona ra bola timamba ku nghena ka mitlangu yi tshindzekaka Anabela Nkumbe.
6: Tavukanyisi wa timamba xikinyu kondi si ya paluxini xaxameto wa vabeli va nga ta wumbaka ntlawa wu nga ta kumekaka ka mphikizano ya ma-first groups na ukongomi wa kani wa 2023 wu nga ta beliwaka Kenya, Uganda na Tanzania. Timamba ti kumeka ka grupu J ni mintlawa ya Senegal, Sudan na Ethiopia. Ntlangu wa ku sungula ku pfula jornada loli ka grupu J wu ta va xikarhi ka Senegal na Mozambique hi wa wuntlhanu wa vhiki ri taka Stade National de Zimpete ku sukela nkama wa 15 horas. Ntlangu luwa wu fanela ku va wu beliwa tikweni la Gibita kambe swi nga ta koteka hi ku sa a kampu ya Gibita masiku lawa yi ta va yi amukela mitlangu ya majogos olympicus xileswo Akafi xiyimo xa tikunkulu Afrika yi kombelile akafi ya tiko la Mozambique ku va ntlangu lowu beliwa Stade National de Zimpete.
0: Mitwile mahungu ya majangu ya emisoro provincial de Maputo rinzani ya ora ritaka.

0: veta mafambela switaratwini.
1: Fikela vutomi byako i bya vayakitiko.
2: Hoyo hoyo kanongonoko wa mafambela manene switaratwini wu fambisiwa ku hi mina Alberto Langa. Na wu kongomaka ku vhikela timhangu ta mimovha ka switarato swa tiko. Ka masiku ya wugamo, hi tolovela ku vona timhangu to tala na tikhumba vafambisi va swithuthuthu. Hi lavile ku tiva ka maphorisa mavonelelaka mafambela manene switaratwini leswaku i nxini ma swi endlaku a ku va ku vhikeleka timhangu leti lana hi buleke na José Novele, murhangeli wa ku dyondzisa minawu ya mafambela manene ka xiyenge xa maphorisa ya transito a Komando Provinciale ya ka Maputsu. Vana na hina, hikuva loko ma le kusuhi ni ku gama mabulo ya hina, ku ni marito man'wana ya ku saseka swinene a ma hlayeki murhambiwa wa hina. U nga maluzi. Ka masiku ya wugamo, hi vona a timhangu tinyingi ta mimovha na ti khumba ngopfungopfu vafambisi va swithuthuthu. I nxini maphorisa ma swi endlaka ndleleni ya ku vhikela a timhangu leti?
3: Ka maphorisa ma xifundzankulu ka Matsolo ma vindlavindleka hi timhaka leti ta masidenti ti ka xihlela futhi xa lava va fambe va tirhisaka a mimota. Hikolaho a ntirho lowu hi wu tekaka lani ka xifundzankulu ka Matsolo wa wu dyondzisa. Hina hi tirha ngopfu a mimbangu yinyingi Bowani lomu ku nga ni a mimota ya yinyingi hikolaho hi fambaka kona. Hi haxa a madyondzisele para va kota ku va kota ku va tikomportara switaratini. Lani hi kombela swa ku na vone lavo va fambisaka mimota a swa ku sungula a ni chika ku aveni mota tinki a ti tsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switaratini para hi kota ku hi vhitala a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switaratini.
2: Ku ni swikhalu swo tala hi tlhelo lava fambisi va swithuthuthu va nge a maphorisa lawa ya protection ya ku vonelela a mahanyelo ya xitshungulo mugangeni ma nyimisa swithuthuthu ma londza timfanelo to karhi ti nga kona. Hi wani maphorisa lama pfumeleriwaka ku va ma nyimisa a swithuthuthu kumbe ma kambela a swithuthuthu ma tshamela swona?
3: A maphorisa loko ma ni a nkarhi wa ntizo wa madenuncia wa ku fambelana ni ku yivi bya swithuthuthu hi kota hi ve ni a ma operations hi tizaka xikan'we. Se a loko ku kumeka swa ku ni mimota mingakinyana leyi vone va yi tirhisaka yi nga kumeka yi disconfiyeriwa swa ku lava yi tirhisaka a hi vinyi va yona yi kumeka mota leyi tekiwa ya xikwadra. Hikolaho se vone va kumeka na preocupado hi ku tiva swa ku a mimota leyi yi khomiwini. A swa ntiyiso eke vona ni tenge va swi tiva swa ku loko va famba switarateni na va ni a mimota ya ku ya yi nga ni maproblema ya mapasi yi nga ni problema ya matriku a maphorisa ma kumeka ma teka ntirho na mali wunidu para ma kota a ku evitara a ma-accident ni ku evitara ni wu yivi ka mimota laha a tivakangu swa ku a van'wanyana va yiveriwa ka mimota va gama va dlayiwa hi mabandidi wolawo. Se a maphorisa ma tiza na mali xikan'we ni association ya va transport ni va municipio hinkwezu hi kumeka hi vindlavindleka para hi kota ku hi vhitara ku a timhaka ta ku yiva mimota ni timasdetidiviasan swi kota ku endleka a lomu a xifundzankulu xa ka Matsolo.
2: Ka masiku ya wugamo hi tshuka hi vona swithuthuthu na swi takulile ku tlula a nhlayo ya vanhu vambirhi hambi mune hambi vanharhu ha tshuka hi va kuma mhaka yi endlaka leswaku ku engeteleka nhlayoyikulu ya va ku fa loko ku tshuka ku humelela mhangu. I nxini mu swi endlaka ku va ku helisiwa mhaka leyi?
3: A leswi vona va swi endlaka i minchumu leyi va yi tivaka swa ku nompodi va tleketla a munhu wa vanhu ka mota wo hikolaho a lava va mahaka leswaku va tleketla a vanhu va kumeka va nga xiximi a minawu leyi fambelaka no tirheleri va la hambaka vone va ta kumeka va khatisiwa hi timhaka to leti ene ka mintirho ya ka kwavo ku laveka va veni a makapaseti mambizi a nhlayi a nawu lowu pfumelaka wona para va kota ku gqoka yena loyi a fambisaka ni munhu mun'wanyana wo bizi lavo va kumekaka va vhiyajara xikan'we se loko va ni lomu mapurasa lomu va tirha a va swi koti a ku nyikana a maxansi ya ku munhu a pakela a munhu mun'we a lava ku teka hinkwavo se leswi hi swona swi gamaka swi hi vangela a tinghozi tinyingi a lomu aswitarateni a loko a lweyi a tirhaka ntirho lowu wa moto taxi lowu u dyeka a ve ni dozi wa makapaseti para yena loyi a fambisaka ni loyi a taka muteka ni makuleti refletori ene na yena futhi tenke a loko a nkarhi a famba ni mota wa yena a tlhavika gezi para loko a ku na nhlikani ni usiku hambi nhlikanini tenke loko a fambisa xitsutsuzo leswi a tlhavika gezi para swi fasilitara a mimovha na yona yi kota ku a mi yi mi vona loko a nkarhi a famba ene leswi hlaka swone naswona nompodi va kumeka va fambisa switsutsuzo leswi a makazi ka xitrata tenke va fambisa a switsutsuzo leswi a handle ka linyamarela para swi kota ku va yi vhitara nukazi bya tinghozi va kota a ku pona
2: i swini swi lavekaka ku va xithuthuthu xi nghena xitiratwini xi famba
3: primero a xithuthuthu tenge xi kumeka na xini a matshamele manene na yena loyi a fambisaka xona tinki a ve ni karta o licence de conduction swi fambelanaka ni silindrada ni xithuthuthu xa yena ni makuleti refletor ni atensao porque pode vane a tshahla hinkwaswo leswi fambelaka ni xithuthuthu mas se a munhu loko a karhi a fambisa a xithuthuthu leswi a switarateni na nga xiximi a minawu ya ku fambelana ni xitarata hikwalaho swi nga gama swi hi kirelela a tinghozi ta mimovha porku van'wanyani loko va nkarhi va fambisa xithuthuthu va tinghenisela mabangeni va nwa mabyala van'wanyani a va xiximi a minawu leyi hlayaka a kodi ku distrada va hamba mazikizaki van'wanyana va hamba makopetisan a lomu wa xitarateni se hi kombela swaku na vona va kota ku tintekela ni lweyi ya fambaka juratela mitizi leyi a kumeka a vhixiyara xiyaxiya swa ku mpelampela a lweyi a taka muteka a ta mi tlhasisa ka ndhawu leyi a fambaka yona a ta ya fika ni vutomi la yena
2: marito ya u gami ku va mi hi byela kumbe ku byela muyingiseti
3: hi ni kombela swaku a maphoyisi exifundzankulu ka matsolo ma kombela swaku a lava tirhisaka a makamiyanu lawa va pakelaka misava lavo va pakelaka a misava leyi ya yinkomati ni mazibye ku dyeka va mbonya a misava leyi va kota ku va verifikala a malona va verifikala a ku vona a ku tala ka vona vanyingi va tirhisa maredi va mbonyaka yona misava se hi kombela swaku na vona va cinca a maredi lawayani va beka a malona lawo a kota ku distrada ti hlayaka swona ene va lungita ni magezi a mimovha yin'wanyana loko yi travhara a lweyi a bohaka nitshaku ka yona a nga swi voni swa ku kwenceka yini se leswi nga kumeka swi hi buyisela a tinghozi ta tinyingi hi kombela futhi ni lava tekekaka a vanhu mi nga ya mapassager transport simicultive va kota ku va xima ni lota sawu loko ni kinzi lugara a va kumeki va pakela kinzi lugara porke a xifundzankulu xa ka matsolo la ni departemente de trans hi kun'we wolaho a circular de maputi ni mimbangun'wana ya ku hambanahambana hi kota hi hamba ntirho wa ku hi kota ku hi dyondzisa lava fambaka na va nga xiximi minawu leyi hi kota hi va byela para va kota ku hi xixima se a lava taka hi kanya hi ta kumeka hi kota hi va khatisa hi mimulta ku tlhela ku khomiwa a mapasi lawu ma fanelaka a ku va kota ku resolvhera a maproblema ya ka kwavo a lomu xitarateni
2: ave mabulu hi veke nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switarateni hi xiyimo xa Commando Provinciale ya ka Maputsu namuntlha hi gamakola hi tshembisa kutani nongonoko un'wani masiku mataku.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

17 horas 24 minutos, kuyimba ka Eusébio João Tamele loka ku Maria Unganzi Shingi Hasona. Swi endleka hi nkarhi wolowo madyambu, nkarhi lowu mpela hi longolokaka ni va hina, nkarhi lowu mpela hi longolokaka ni lava khedeke gandlati la hina la 102.3 hi frequency ya mudlada, lava va pfumeleke leswaku ka mvulwa namuntlha va fela ku vene ni va ya mahlweni hi ku longoloka na Radio Mozambique hi lipelilo va lawo hi kumaka na wu li kona. Mintirho leminene ka wena u nga karhi u chivirika hi ku landza ntirho lowu mpela u nga kotaka ku tlakusa xiyimo ni matshamele hikwalaho ka ku maha nchumu, na kunene marito ma tiyisiwile u nga chelwanga papa leswaku maha nchumu u ta kota ku kuma nchumu lipelile.

mafambelo ya hina hi nkarhi lowu wa madyambu, malongolokelo ya hina ni muyingiseri hi nkarhi lowu wa madyambu, hikuva hi tikhedelile hi tihlawulelile ku va hi nkarhi lowu hi va hi longoloka kun'we na hi kongoma nsimbi leyi ka yona hi tibejeleke ku veneni mpela mahungu hi ntalo hi ta va hi makuma. Hi pelisana na wena u nga karhi mpela u kumeka ndyangwini ku landzeni ka mintirho yo hambanahambana. Wena u nga ku hiseni ka nyala a hi ku siyi mpela.

van'wana hi nkarhi wolo va le ku sileni ka tindzoho papayi a swi ndzoho a ta tana ku veneni mpela va ta ba xiwusana hi kusuhani hina wena Paulo kwalano ku sileni mpela hi karhi hi ku engetela matimba ya ku sila sila swiphela sweka xiwuswana xa tindzoho nandzihani ka xona mpela loko a nga li problema ya ku kala ka nkaka a swi ringana ku veneni hi nkarhi lowu u ba xiwuswana ni xinkakana mpela a ri nandzihani ka swona papayi se loko hi li laha ka manyisa hi ku wuswa lela tindzoho bava hi ku homu manyisa hi tlhandeka i manange bala papayi i dza satna 48 minutos loko hi endla tinkonta ta ku na byala 18 na timbirhi 12 minutos ku va hi ndlela ya xiradi ya khoma nsimbi ya Zoitore

loko ni likare ni bula na Mr. Tonito hi lwa hlamushelaka ku venene a luku hupfisene ka ngoma yinga ku suhana ni ku va yifika makumu ku va ku ngere khare ita fika tindzotsweni ta vayingiseri ekunga hiya kona na hiperisa vaka hina la ka nyaka aponta mamol ni le malongani Ajo chama kona indlela ya mfunga wa hina. La yana ponta d'oro angena 90.0 ka FM. Ala yana magudu aka 89.0. Allo sala ka vaka hina vali magudu moyini ko kaya ka hina mphela lipelile na lipela njani ko ka hina mphela kaya. Ai wona nkari wa ku tlanga nkari wa ku tira. Abele mancha ama kona mangwana. Ashi endlele xa he. Ngatani nantsane ku dzongo. No saina ni muka ni yakaya. Wana wa Lucy na Ariel. Si endla kanzona i misoro provinciale ka Maputo. It's a salt na 49 minutes.

17 tlantlakakela 55 minutos na 17 segundos hi kongomalaya ka nsimbi ya 18 kweres lipelile wa le kaya hi khete ku famba na wena radio ka hina vunanga radio ka hina mahungu radio ka hina ma fambele lawa wa le kaya yamukela ntlhanu wa ku kufumela radio kaya radio ndleleni radio moveni radio valonga kona hi pfumerile ku famba na wena mphela

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Lempela, Tikwaniliga, 18 horas, Jinkar, Wanchautelo Mahungu, a Rádio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Eu gostava de vir em Serra de Nene, Lipelile.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Maphorisa munisipi wa ka Matsolo ma khomile 25.5 wa mimovha ya ku rhwala vanhu hi mhaka ya ku gomisa mimfuka. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli ya tshinya kereke ra Presbyteriana de Mozambique ku ya mahlweni hi ku hlohlotela marito lawa ma vekaka ku rhula ka tiko. Leti ti vumba nhloko ta ntshima ta nhlawutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha ku nga mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mdlovu lava mi navelaka vuyingiseti byinene. Maphorisa ya munisipi wa ka Matsolo ma khomile 25.1 wa mimovha ya ku rhwala vanhu hi mhaka ya ku gomisa mimpfhuka yi nga fiki ka tindhawu leti yi fanelaka ku gama ka tona ni ku va yin'wana mimovha yi nga ri ka matshamelo manene ku famba aswitaratwini. Mahungu lawa ma koliwile na kulori Domingo Ximakalana.
4: A mimovha leyo hi le mikhomiweke ku fambeni ka ntirho wa vusenchi lowu landziweke mapostwa de administrativo ya Imfuleni na Matola Sedi. Ka mimovha leyi mikhomiweke 12 hi le mikumekaka na mipfaleliwile ntsindza wa postwa de administrativo bya Imfuleni Kasimembeni hi le mikumekaka ntsindza wa mapholisa ya munisipi wa le ka Matsolo. Munyiko wa madzungula ka mapholisa ya le ka Matsolo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku ndzeni ka mimovha leyi mikhomiweke hi lani ku veke ku nyikeriwa makumazazo wa swikhatiso ndzeni ka timali ta 180,000 automatically. Sergio Bavo a tlhamuxele leswaku ka swikhatiso leswo timali ti sukela ka 3,000 ku ya tlhasa 10,000 automatically.
5: Hi ku hela ka vhiki polisa municipal a kumeke na ti-rax ka maare ya transport swa ku fambelana ni ku ni ma-residue stall bya urban ke i nga timhaka ta sila edorobeni ni ku vonelela timhaka ta minkama ya ku xavisa mabyala hi ma-bottle stall ndzeni ka timhaka ta ntleketo nga transport durante fin de semana ku ve ku khomiwa mimovha ya ntsengo wa 26 hi parkeriwa a posta administrativo de Fuleni comando da polícia municipal e quando a coisa foi minada eu acabava na maela nem ter low quanto a uma multa entre 30 ona e malia 182,528 meticais and now low to low de rota okumbe ku cinca a mpfhuka yi nga xiviwi dirota a mimovha leyi kumeka yi bekiwile yi le maparki ya Kosei Municipal a te ku va kadan'winyo vona a hakhela multa lowu a tsaliwaka yona. A multa yi kumeka na yi variara kusukela ka 3,750 meticash a te 10,000 meticash mayelano ni nawu lowu u tluleki wona.
6: Kutani tiva leswaku na koni milandzu mintirho ya vusenchi henhleni ka mabyala
5: ndzeni ka ntirho lowu vusenchi henhleni ka mabyala ku kumeke ku khomiwa mabyala ya ntsengo wa ku tlakuka a bottle store Alex Byro Patrice Lumumba ka ndhawu leyi tiviwaka leswaku hi parage Mangera hi ve hi tlhela hi endla vuvoneleli ka ndlela leyi vitaniwaka Strada Circular de Maputo ngopfungopfu ePrimera Rotunda na tresera ritunda i nga tindhawu leti ku nga ni mabottle store lawa ma yaka mahlweni hi ku ntlula nawu ma xavisa mabyala hambi hi le fin de semana o hambi hi le ku ntluli a nkama lowu bekisiweke.
4: I mazito munyiko wa madzungula ka mapholisa ya munisipi wa le ka Matsolo Sergio Bavo loko a kanela hi mintirho leyi va mulandzeki ku fambeni ka vhiki lebyi kamiki.
3: Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tshinya kereke ra Presbyteriana de Mozambique ku ya mahlweni hi ku hlohlotela marito lawu ma vekaka ku rhula ni mvumbano xikarhi ka vana va tiko.
7: Manuel Tuli a khanela ka gereja liyana ka domingo lweyi.
8: Majangu pastor kontario ni mata xifeli kontario a tisa xikipi na bibi un pastor this a ultimamente ganho é assim ultimamente os pais eles têm que respeitar os filhos. Bater mais amigo vivo. O que logo Mas nós reiteramos que os filhos têm que respeitar os seus pais para ter mais anos de vida. Queremos encorajar a igreja a olhar também para fora. Além deste trabalho que fazem aqui dentro, olhem para fora. Há muitas pessoas que continuam perdidas, muitas almas perdidas. Encorajamos a igreja para que continue a fazer o seu trabalho, para que na sociedade continuemos a viver em harmonia, continuemos a viver reconciliados. É na reconciliação que nós encontramos a paz. Sem a reconciliação, dificilmente podemos ter a paz. Então temos de saber perdoar-nos uns aos outros, respeitarmos uns aos outros, assim poderemos viver na paz, que é aquilo que Jesus Cristo nos ensina.
7: Ave Maria, tu ya murangeli wa xifundza ku Maputo Manuel Tulna tsatsia a igreja peresbiteriana ku vaniya pambeni ni ku hlohlotela a marito ya nkululeko ka vana va Mozambique.
3: Ku tsondzoma ka matshamelo switarato swa muganga wa ka Mavoko a munisipi wa Bohwana ku godolisa ta mafambela xikarhi ka xitshungu xitshama ka ndhawini liya mahungu lawa ma koliwile ya Alberto Langa loyi a khanyisaka leswaku mhaka ya tika ngopfungopfu hi nkama wa timpfula.
9: Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyane a byele mintirho ya Radio Mozambique leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hi kola ka makamyawu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya, kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
10: So haleni mugangeni wa ka Mavoko a swi kavati leswi hi nga na swona sweswi hikwalaho ka xitrato. A xitrato xa ku tsukela a xibuxa town a Mozala a teatere industrial a Mavoko a xi le ka matshamelo lamanene. Hi leswi endlaka leswaku a mimovha leya mitsongo para yi hlasa Mavoko ku va ni swikavati. A leswi endlekaka ku a xitrato lexaka kwezi xa Mavoko xi nga le ka matshamelo lamanene hikwalaho ka makamyawu lama buyaka hi mapedrera hala a Khulula. Amakamyawu ma tirhisa xitrato lexi xa Mavoko lexi i tambe a Mavoko hi lani ku nga ni a teru industrial a nga lani ku cheliwaka kona a nsila leyi bindzulaka ka nkomponi ya Mozala hi ku ni a impreza leyi yi kumeke a contract leswaku hi yona yi hlayisaka a nsila liyani yi sukelaka a Mozala, kambe tinkomponi leti a ti yi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a xitrato. Hi leswi endlekaka swa ku a masiku leswi tindzelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kazata ngopfu swinene a ku hi huma a Mavoko na hi tirhisa a xitrato lexi xikulu xa ku khata Mozala. Avanyi tiku ku ni nhlangano lowu hi viki na wona lani ku vitaniweke van'wamabindzu va nga va agent economico lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitrato, kambe ku tirhisa sweswi a hi se va ni nhlamulo. Voni va hlaya swi fana ni mitavamba xi fana ni hinkomponi leya John Field va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamyawu ya ka kwavo leswaku ma tlakulula mazizi ma kabya ma ta chela a xitratweni, kambe va levali ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku mfaku ni vambeni lava nga pfumetelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa amakamyawu a ku ta lunghisiwa xitrato xa ka Mavoko.
9: Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyane loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitrato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la ka Matsolo.
3: Swirho swa Partido Frelimo swi fanela ku twanana. Lexi xi hlohlozelo xa sekretari wa ku sungula Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Carlos Zavala ka mahungu lawa ma koliweke hi na kulori Rigoberto Xisano.
7: Carlos Zavala a vulavula muvulo lweyi lani a xifundza xa Bohwani ka liendzo lakwe la siku la rin'we. Carlos Zavala a kumeka a xifundza xa Bohwani ku va a ta hlamusela leswi swi nga tsimbiwa ka 11ª Conferencia de Quadros nga hambiwa a ximoyo a xifundzeni xa Manica.
11: Mas também serão decisões Inijuni, Sandowski demonstra que o Partido Frelimo é o partido das massas. O Partido Frelimo é o partido do povo. E que nós temos que estar próximo ao nosso povo. É a nossa insistência. Insistir porque o povo moçambicano existe, porque este povo moçambicano ama Frelimo, ama a Camata Presidente. E nós, como membros e militantes, o que temos de fazer é estar próximo ao nosso povo. E as deliberações que saíram da 11ª Constituição Nacional do 4, camarada, não só acompanhamos no papel, mas para implementarmos, não só em palavras. E todos nós acompanhamos o discurso do encerramento da 11ª Conferência de Camarada Presidente Daniel Francisco Chapo. E aquele discurso, camarada, não é só para interpretarmos o discurso, mas sim em ações concretas que visa melhorarmos as condições de vida da nossa população. A aproximação com a nossa população, a resposta à nossa população, não continuarmos somente a acompanharmos e não darmos resposta ou soluções à nossa população.
12: Kona Mucha Carlos Zavala Akumbise, Joana Mangani, Angatawa, primeira secretária interina wa Banja da Frelimo, Lani Ashfunzasha Boani. Joana Mangani, a fala andau ingasiwa itatana, Afonso Sam.
3: Ugangu ni Dzaviki, kuveni Nzumba, wavu imbelele Dzatana ni Matiko, Ashfunzeni Shakangwamba. Wahlavutela Jovita Ngovola.
13: Kufambeni kama siku mambiri, kuveni kutlakushiwa kata ntumbuluku watiku lana handle kavunanga, kukombisi wili na kona sawu vati mintiru ya kuambana ambana, nitama sekela, lana akutlakushiwa, lesi shifunza shangwamba shibinzula kasona kufana ninyama ya mbuti, nisingwana sakuja swatiku lahina la Msambiki. Jaime Mirandolino, murangeli wa Festival International da Muamba, ainda nkatsakanyu wa kutsakisa hikuva hikuvula ka yena swikotekile ku landziwa hinkwaswo leswi a swi kunguhatiwile
14: mayelana ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka N'wamba xifundzankulu Maputo hi nga vula leswaku i nkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi vantlhanu ni mudlivela swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvo wa ku fana ni luwa ya tshemba leswaku matirhela ya nkoka swinene ya ku tika swinene kambe hinkwaswo leswi hi nga swi pimisa makungu hinkwawo lawa a hi na wona na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya kambe hi ntsimantsima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene a vanhu lava nga hlengela ka nkhulu ya swi vona leswi va tsalaka kama Facebook, kama Instagram, ni kama ma message lawa hi ma kumaka va hi rumelaka leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene swi nga vi kona swi kalaka swi nga fambanga a hombe mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka a ku va swi nga famba hombe ma leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswaku a swi nga fambanga ha hombe eka nkhuvo lowu u nga ve kona hi wantlhanu ni mudlivela hi ta swi dyondza a ku va eka nkhuvo lowu taka ka n'hweti leyi taka ka lembe leli taka a ku va swi famba naswona hi tindlela
13: Jaime Mirandolino murangeli wa Festival International da Muamba ni nkatsakanyo wa ndzumba wukulu u dyunteke vayimbeleli ku fana na Kappa Dash, MC Roger, Elio Beats, n'wana wa Cabo Verde Grace Evora, n'wana wa America N'walungu Karen White, Kelly Kumalo wa Afrika-Dzonga, Lisa James na Gabriela va Mosambiki, ni van'wana vayimbeleli va tiku ni va matiku man'wana.
3: Mapolisa munisipi waka matsolo makhomile makume mambiri ni ntlhanu n'we wa mimovha ya ku rhwala vanhu hi mhaka ya ku gomisa mimpfhuka yi nga fiki ka tindhawu leti yi fanelaka ku gama ka tona. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli a tshinya kereke ra Presbyterian de Mosambique ku ya mahlweni hi ku hlohlotela marito lawa ma vekaka ku rhula ka tiko. Leti ti vumbule nhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula siku ra namuntlha lowu nga ve mavokweni ya Afonso Magule na Roberto Mudlovu ripelile.
2: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa emisori provincial Maputo.

0: faz tão bem.
1: Água da Namacha faz tão bem.
2: Muanyi wa doropa ra Maputo. Eletricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril apulana kanisu doropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusuhi na wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Moçambique, emissor provincial de Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-888. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

Dzanovore zitlandekela 4 minuto javen karwa matimu ya sikwa radio Mosambika nga data na storia Carlo Mpela ya kamahlweni kuva kushuvela vuyingiseri byinene ni kulongoloka kwatsi ni mintirho ya hina yitshunuleke hi tamela hi nkarhi wa dzasezores lipelile mamatana lipelile papayana lipelile ka varhandzi va mintirho ya xitichi ya hina mintirho hi tshunuleke hi tamela hi nkarhi lowo na hi navelaka leswaku mpela ka malongolokele ya hina ni wa hina muyingiseri ku ve ni ntsako ku ve ni kurhula ku ve ni ku famba hi tindlela tinene lipelile.

Mongo é o Cico, emissor provincial de Maputo. Muxai, Mônica Novela. Vatsongo na Bambiri, valuzile vutomi ku Helene ka Viki, hikola ka ku tshereliwa phozena dorobeni la Kilimani, xifundzankulu Zambezia. Makale, yi tiyisiwe musumbuluku lowu hi munyiki wa mahungu a xibedhlele xikulu xa Kilimani Aldo Kulpa loko a vulavula ka vakolo ni vatsali va mahungu. Munyiki wa mahungu a vule leswaku mhaka ya ku sangula yi humelele mugangeni wa 17 Disitembro lomu mamana wun'we a lumbetiwaka ku va a chelele phoyizeni la ku dlaya makondlo ka mphungu wa n'wana wakwe wa lembe la ku velekiwa. Mhaka ya vumbirhi yi humelele mugangeni wa Zalala ndzhaku ka ku va ntsongwana wun'we a phuzile murhi wa xilandi. Aldo Kulpa a vule leswaku vatsongwana lava va fike xibedhlela na se va le ka matshamela ya ku karhata, hikwalaho a swi kotekanga a ku va va lamuleliwa hambileswi mintirho ya wudhawu yi endleka hinkwaswo a ku va ku ponisiwa vana lava. Huvu yikulu ya ta vuthethisi tikweni hi tsetsiya vakoli ni vapaluxi va mahungu a ku va va landza ntirho wa vona ndzeni ka nawu ni xihloniphu a ku va ku nga paluxiwi timhaka leti ha khexiwaka hi huvu leyi. Ntsatsiyi lowu u humelela hikwalaka ku va ku ni timhaka ta ha xuxiwaka hi huvu ya ta vuthethisi ti kalaka ti nga faneli ku va ti paluxiwa. Tanihi ku vula ka xiyandla xa murhangeli wa huvu yikulu ya ta vuthethisi Matilde Maltesh, ku paluxiwa ka timhaka ta ha xuxiwaka swi nga veka mhangwini ntirho wa xisentxa ni ku va vuthethisi li nga ha fambi hi tindlela tinene. Matilde Maltesh a vuleni leswaku swa tiveka leswaku mukoli ni mutsali wa mahungu a zama tindlela hinkwato a ku va paluxa mahungu, kambe ka leti yelanaka ni xiyenge xa ta vuthethisi a fanele ku haxa mahungu hi vunyaminyami a ku va ku nga paluxiwi timhaka ta ha khexiwaka leswaku ku nga voneki mpfilumpfilu ka timhaka ta vululami tikweni. Munyiki wa mahungu a vulavula musumbuluku lowu ka vakoli ni vatsali va mahungu ndzeni ka makungu ma chiwaka minti ya vuthethisi na swipfalo swi pfulekile enkongometweni wa ku tshineta mintirho leyi ka xitshungu ni ku va vatsali ni vakoli va mahungu va tiva entelelo wa ntirho lowu. Holobye nkati wa ta ntirho, genero ni action social a tsotsiya vatirhi va Instituto Nacional de Segurança Social a ku va va hitekela mintirho ya vona ndzeni ka nawu a ku vekiseni ka mali yi tsemiwaka vatirhi. Ivete Alan a vule leswaku timhaka ti humeleleke masiku ndzhaku ta ku yelana ni ku jikisiwa ka timali swi kombisa ku kala matirhelo manene ndzeni ka hubyana leyi leswi hoxelaka vatirhi ni mfumo. Nkarhini wa kona Ivete Alan a vule leswaku vurhangeli a li faneli ku miyelela mhaka leyi hikuva mali leyi vekiwaka a INSS i ya vatirhi, hi fanele ku seketela mutirhi wun'wana ni wun'wana loko ku fika nkama wa ku humula, mavabyi, ku luza vutomi hambi ni maxaka yakwe. Alani a vulavula musumbuluku lowu a dorobeni la Tete ku pfuleni ka nhlengeletano ya hubyana leyi ya Instituto Nacional de Segurança Social. Ta matshamela ya nkama. Vaxivi va ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa vumbirhi lweyi doroba la Tete ri ta tshuka li hisa ku tlula hinkwawo ya tiko ni 37 graus centigrados, ku landzela Ncayincayi na 32, Ximoyo na Maputo 31, Beira na Nampula 30, Inyambana na Vilankulu 29, Pemba na Kilimani 28, kasi Lixinga a nga fika ka 26 graus centigrados. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa a ve mahungu ya usiku emisori provincial de Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

Hoyo, muingiseti wakuranzeka wa dzongeni katiku Maputo, Gaza na Inyambani. Lawa masungulela ya xiyenge xin'wana xa mintirho lanaka xitiku xa dzongeni. Loko swiku 21 horas na 10 minutos hi ta kuma tinhlokomhaka leti ti nga ta kombisa a nongonoko wa hina wa mahungu leswo hi 21 horas na 30 minutos. Hi ta nghena ka ndzimana ya vunanga, na hi li karhi hi bula, na hi li karhi hi seketelana, na hi li karhi hi xuxa ku ya fika le ka 21 horas laho hi ta kuma a mahungu hi entelelo wa wona ya Maputo, Gaza na Inyambani. Hi 22 horas hi kuma mahungu, hi 22 horas na 5 minutos laho hi ta vuya ni ta mintengo ni vuxavisi. Hi 22 horas na 10 minutos ta kuma ta mafambela manene a switaratwini. Hi 22 horas na 30 minutos ata va entelelo wa mahungu. Hi 23 horas na 30 minutos laho hi ta kuma a ultimo jornal hi ntirhisano na Antena Nacional na swikombisa ku gama ka xiyenge lexi xa mintirho. Hikuva loko hi heta ultimo jornal se ata va meya noite nkarhi wa ku va hi gemeta mintirho ya siku la nyamuntlha. Musumbuluku lowu lana ka xitiko xa dzongeni nyamuntlha mi pangalatana na Monica Novela mi xuvela a vusiku byinene ni vuyingiseti bya ku tsakisa ngopfu swinene na yo ezela muyingiseti wa hina loyi a hi kumaka kusukela ka nkarhi lowu hi ku hoyohoyo Maputo, Gaza na Inyambani hi swin'we vusiku lebyi.

0: minuto xi tshemisile ka muyingiseto wa hina leswaku hi ta kuma tinhlokomhaka ti nga ta vumba a nongonoko wa hina wa mahungu mixuvela a vuyingiseti byinene.
1: Secretary General wa Partido Frelimo aramba swirho swa bandla leri akuva switihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihila swifaneleka ka kona. Maphoyisa ya tiko lexi fundzankulu Nyambane marungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 vanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va ka vhiki ro hundzeke va dlayile a vanhu vambirhi. Wu fambe tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba xifundzankulu Maputo wu chiwaka Moa First. Muyingiseto ku rhandzeka, leti i tin'we ka tinhlokomhaka yi nga ta tshokovetelaka ka xitiku xa dzongeni namuntlha. Vana na hina
0: kunene hi ku rindzile David Ntimana loko swi ku 20:30 hi ta tlhela hi ku kwehleta leswaku u ta hi nyika a entelelo wa mahungu lawa ni man'wana ku va hi tiva leti ti humelelaka a dzongeni ka tiko la hina. Maputo Gazana i Nyambane. Albertina Pascual,

Ripelile. Secretary General wa Partido Frelimo aramba swirho swa bandla leri akuva swi tihita swinene ku landzeni ka mintirho tanihileswi faneleke ka kona. Maphorisa ya tiko lexifundzankulu Nyambani ma rungula ku va ma nga ta humula na ma nga se khoma 5 wa vanuna ni 4 va rhwexiwaka nandzu wa ku va va dlayile vavanuna vambirhi vhiki ri hundzeke. Wu fambe tindlela tinene ku heleni ka vhiki ndzumba wukulu ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu u chiwaka Moafest. Mwinkseti wa ku rhandzeka wa Emissori Provincial di Maputo, Gaza na Nyambani leti i tin'we ka tinhlokomhaka hi nga kata titshokovetelaka ku fambeni ka xitiko xa dzongeni namuntlha musumbuluku 14 ka Ndzhati nga Setembra 2026. Nongoloko u kumekaka mavokweni ya David Ntimana ka vululamisi ni vukombisi, kasi Afonso Magoli i mukhomiseli wa marito ni mpfumawulo wa yohoyo.

0: Tenga tindhawu leti ku nga ni mabotlerisito lawa ma zama ma ya ka mahlweni hi ku ntlula nilawu ma xavisa mabyalwa hambi hi le fin de semana o hambi hi le ku ntluli a nkama lowu bikisiweke.
1: I mazito munyiko madzungula ka maphorisa ya munisipi wa le ka Matsolo Sergio Bavu loko a kanela hi mintirho leyi va mulandzeki ku fambeni ka vhiki lebyi kamiki.
2: Matsondzo ma mafambelo ya vanhu ni mindzwalo mugangeni wa le ka Mavoko xifundzeni xa Bohani xifundzankulu Maputsu mahungu lawa hi matwa eriteni ra Alberto Langa.
3: Vahanyi va muganga wa le ka Mavoko xifundzeni xa Bohani va tlhangane ni swikarhato swa mafambelo hikwalaho ka xitarato xikalaku xi nga le ka matshamelo lamanene na mhaka leyi tshima ngopfu hi nkarhi wa timpfula. Tanihi ku hlaya ka vahanyi va muganga lowuya, mafambelo ka xitarato lexiya ma karhata swinene hikwalaho ka swikhele swi vangiweke hi timpfula tineke masiku ya ugamu lana mhaka yi nga tikisaku hi ku tshundzeka ka nkama wa timpfula. Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyani a byele mintirho ya Radio Mozambique leswaku ku khendlemukela ka xitarato lexiya swi kurisa mpimo hikwalaho ka makamyawu ma tleketlaku maribye ni misava na ma tirhisa xitarato lexiya kambe a ma seketeli hi nchumu a ku va xilulamisiwa ka leswi swi chiwaka responsabilidad social.
4: So a le ni mugangeni wa ka Mavoko a swi kazati leswi hi nga swoswoswi hikwalaho ka xitarato. A xitarato xa ku sukela a xibuxa tawu a Mozala a tiyateri industrial a Mavoko a xileka matshamelo lamanene. Hi leswi endlaka leswaku a mimovha leya mitsongo para xihasa Mavoko ku va ni swikazato. A leswi endlaka ku a xitarato lexa ka kwezi xa Mavoko xi nga le ka matshamelo lamanene hikwalaho ka makamyawu lama buyaka hi mafebrera hala a Khulula. A makamyawu ma tirhisa xitarato lexa Mavoko lexi i tambe a Mavoko hi laha ni ku nga ni a teru industrial a nga lani ku cheliwaka kona a nsila leyi bindzulaka ka nkupfuni ya Mozala hi ku ni a impreza leyi yi kumeke a contract leswaku hi yona yi hlayisaka a nsila liyani yi sukelaka a Mozala kambe tinkupfuni leti a ti hi pfuni hikwalaho ka ku lunghisa a strato. Hi leswi endlekaka swa ku a matiko leswi tindzelaka ka nkama wa timpfula loko mpfula yo na ngopfu swi ta kazata ngopfu swinene a ku hi huma a Mavoko na hi tirhisa a xitarato lexa xikulu xa ku khata muzawu. A vahanyi tiko ku ni nhlangano lowu hi viki na wona ni ku vitaniweke van'wamabindzu va nga va agent economico lava va nga hi pfunaka hikwalaho ka ku lunghisa xitarato. Kambe ku tirhisa swoswi a hi se va ni nhlamulo voni va hlaya swi fana ni ta hamba xi fana ni hi nkupfuni leya John Field va hlaya swa ku voni va nga nyikela makamyawu ya ka kwavu leswaku ma tlakulula mazizi ma tabya ma ta chela a xitaratweni kambe va le va ri ku va kazateka hikwalaho ka ku pfumala ka kombuxitivi ku pfa ku ni vambeni lava nga pfuletelaka hikwalaho ka ku wa basisiwa a makamyawu a ku ta lunghisiwa xitarato xa ka Mavoko. Hi ni kambe a impreza leyi a yi vero sete yi hlayisaka nsila lani na yona yi nkupfuni leyi tirhisaka makamyawu ya makulu kambe a va tlhateki a voko para ku lunghisiwa xitarato. Aleswo xa hi tshamile ni mfumo wa distrito hi va hlamuxelile i mhaka leyi yi tiviwaka ni distrito kambe ku ta tlhisa swoswe a hi sela ni nhlamulo lowu vonekaka swa ku ku ni ntizo lowu ku encekaka leswaku a xitarato xa ka Mavoko xi va ka matshamelo lamanene hi xiuni xikazato xikulu ngopfu swinene lexi hi xi khazataka lani a mugangeni wa ka kwezo ka Mavoko.
3: Sekretari wa muganga wa le ka Mavoko Armando Kanyani loko a vulavula hi ku khendlemukela ka xitarato xi tlhanganisaka muganga lowuya ni doropa la ka Matsolo.
2: Ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku lulamisa xitarato xi hlanganisaka ntsindza wa le ka Masingiri ni xikanekiso xa le ka Zulu a xifundzankulu Gaza. Carlos Matsinyi.
5: Na ku nga ri khale ku ta sungula ntirho wa ku pfuxeta a xitarato lexi hlanganyetaka ntsindza wa xifundza xa ka Masingiri ni xikanekiso xa le ka Zulu kolomu a xifundzankulu Gaza. Xitarato lexi xi nga wonekela hikwalaho ka ndhambi leyi xaniseke a ndhawu leyi ya tiko ku sunguleni eka lembe nakona xi ni ku tlula ntlhanu wa makume ya makhilometro. Tani ku vula ka murhangeri wa xibyana xa nkunguhato ni switirho aka Masingiri a xitarato lexi

0: și ca mandla ya an anga administration nationale de strad na kona ativisa leswaku se ku paluxiwe antshwantshwa akuva ku sungula antiro Nilton Jambal a vula leswaku ka nkarhi lowu ma fambela ma kumekarhi ma tsundzumile hi ntamu swinene ka ndhawu liyana kambe leswo ka mpfhuka wa 25 wa makilometro hikokwalaho a vula leswaku na ku nga le khale a ma fambela ma ta yantshwa loko a nkomponi yi ta sungula ku va yi lulamisa kumbe ku pfuxeta a xitarato lexi
1: que es empresa que va a hacer los trabajos de intervención en las instituciones. Con la información que nos puede dar, es donde tener en cuenta que en este momento no falta de movilización. En cualquier momento los trabajos podrán iniciar para garantizar la transitabilidad.
0: Maritu ya mrangele wa shudzana shankungwato ni switiru aka masingir Nilton Jambal. Loko a vulavula ni mafambela lama tsundzumeke ka xitarato lexi tlhavinyetaka a ntsindza wa xifundza xa ka masingiri ni xikanekiso xa Zulu lexi xi wonhekeleke hikwalaho ka ndhambi nakona se ku na kungula ku va xi pfuxetiwa a xitarato lexi.
2: Murangeli wa emisori provincial de Nyambani, Matias Vilankulu, a tlangela ku tiyita ka vakoli vangarivangani va mahungu va xitichi lexi lava va kumeke swihiwa hikola ka ntirhokulu va wu endlaka. Idras Makondela.
3: A murangeli wa Radio Musambiki xitichi xa Inyambani hi yena a tlangelaka ku tihita ka vamatsalano va mahungu va xitichi lexi andzeni ka ukoli, utsali, patsikambe no paluxi ga mahungu ya ku vhunetela ka mahanyela ya xitshungu. Matiya Julankulu i wawulawula muvhulu ya loyi a xikhatini a nga amukela ku tlangela ni ku dzunza a vamatsalano va mahungu Rasi Romau, Efraim Masitela, Flavia Wasitela na Avelino Antonio hi ku nga na va winile zwihiwa hi ku tsala mahungu ya ku tsalangana ya ku fela ku vhuna xitshungu. Matiya Xivilankulu hi yena a wulaka leswaku a ku wina ka zwihiwa loku ku nyika a wu dzundzu patsikambi ni ntamu wa ku va simama ku ya mahlweni hi ku tsala mahungu hi swinene siku gin'we ni gin'wani. A matsalano wa mahungu Efraim Masitela a wulile ndzhaku ka ku amukeliwa hi murhangeli wa Radio Musambiki emisori provincial ya Nyambani leswaku bya wu dzundzu a ku tsala mahungu ni ku kuma a zwihiwa.
4: Udzundzu loko hi tsala mahungu ya khwatshelawa lavan'wana va matiko va le handle va ku ya wuchukwana ya ku nyahula swi nyika udzundzu aka ntirho lowa hina wa ku kola, ku tsala ni ku paluxa mahungu. Ra kuma a ntirho lowu hi ve hi tirhisana ni vahanyi lowa mina ntirho wa wulawula hi ntirho lowu mahiwaku hi Sazol, swivono swi nyikiwaku hi Sazol, Govuru, Khwatsikhwatsi ka Pandi ni Kanyasolo. Makunu hi laha kusuhanzi byi le a swifuva a ku xuva ni swikhalo swa vahanyi hi tirhisana lowu wa Sazol. Ndzi gondzele cokari kwalaho hi ka Sazol ndzi ya gondza swinyingi swonawu mina ndzi nga kala ndzi nga swi tivi ku a ntirho lowu va mahaku wa ku lavetela tipetroni leto khwatsikhwatsa gaxi yi ya ku hi gaxi leyi yi mahayo yini hi gaxi leyi va yi kumisa ku yini gaxi leyi swi ndzi nga kala ndzi nga swi tivi.
3: Efraim Masitela a karhi a wulawula ndzhaku ka ku amukeliwa ka yena Venancio Makamu, Flavio Wasitela na Avelino Antonio hikwalaho ka ku masiku ndzhaku va winile a zwihiwa.
2: Wu fambe tindlela tinene ku yileni ka vhiki ndzumba wukulu le ka n'wamba a xifundzankulu Maputsu wu chuwaka Mowa First Team. Juvita Ngovo.
5: Xifundza xa n'wamba vugan'wini bya vhiki xi yamukelile nkhuvukulu wa ndzumba wa ta vuyimbeleli lana ku kumekeke vayimbeleli va tiko ni va matiko ya vambe ndzeni ka nkhuvu chiweke Festival International da Muamba Moa Fest. Ku fambeni ka masiku mambirhi ku ve ni ku tlakuxiwa ka ta ntumbuluko wa tiko lana handle ka vunanga ku kombisiwile nakona swa vuvatli mintirho ya ku hambanahambana ni ta masekela lana a ku tlakuxiwa leswi xifundza xa n'wamba xi bindzulaka swona ku fana ni nyama ya mbuti ni swin'wana swakudya swa tiko la hina la Mosambiki. Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, a endla nkatsakanyo wa ku tsakisa hikuva hi ku vula ka yena swi kotekile ku landziwa hinkwaswo leswi a swi kunguhatiwile.
6: Mayelana ni nkhuvukulu lowu nga endleka xifundzeni ka N'wamba, xifundzankulu Maputo, hi nga vula leswaku i nkatsakanyo lowunene hikusa hinkwaswo leswi hi tivekiseleke ku va swi endleka swi endlekile hi vavuntlhanu ni mudlivela. Swirilanganya a swi nge choti ka nkhuvo wa ku fana ni luwa. Ya tshemba leswaku a matirhela ya nkoka swinene, ya ku tika swinene, kambe hinkwaswo leswi hi nga swi pimisa, makungu hinkwawo lawa a hi na wona, na tshemba leswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Ya swi tiva leswaku ku ni ku hoxa ku nga ri kungani ka leswi ni leswiya, kambe hi ntsimantsima hi vona leswaku hinkwaswo swi fambile hi tindlela letinene. A vanhu lava nga hlengela ka nkhuvo lowu ya swi vona leswi va tsalaka ka ma Facebook, ka ma Instagram, ni ka ma message lawa hi ma kumaka va hi rhumelaka, hileswaku hinkwaswo swi fambe hi tindlela letinene. Swi nga vi kona, swi kalaka swi nga fambanga ha hombe, mara ingaku hina hi nga swi tshikisa swosiyani kumbe hi nga swi veka hakuva swi nga famba hombe. Ma leswi hi nga vulaka swona hileswaku leswaku ka swi nga fambanga ha hombe eka nkhuvo lowu u nga ve kona hi wavuntlhanu ni mudlivela, hi ta swi dyondza a ku va eka nkhuvo lowu taka, ka n'hweti leyi taka, ka lembe leli taka, a ku va swi famba naswona hi tindlela.
5: Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, ni nkatsakanyo wa ndzumba wukulu u dyunteke vayimbeleli ku fana na Kappa Dash, MC Roger, Elio Beats, n'wana wa Cabo Verde Grace Evora, n'wana wa America N'walungu Karen White, Kelly Khumalo wa Afrika-Dzonga, Lisa James na Gabriela va Mosambiki, ni van'wana vayimbeleli va tiku ni va matiku man'wana.
2: Ntlawa wa bola Club de Gaza wa ha rindzela a mukhandlu wa ku va u kota ku titsalisa a Federação Moçambicana de Football hi xiyimo xa dzonga ka tiko. Carlos Matsinye.
0: Ntlawa wa bola Club de Gaza lowu u kumekeke ka ndhawu ya vumbirhi ka ntshwatshwa u chiwaka Segunda Divisão de Honra, leswo xiyimo xa xifundza nkulu Gaza, vula leswaku u karhi u nyimela a mukhandlu a minhlamulo eka xibyana xa konela ta bola etikweni Federação Moçambicana de Futebol, tekwelana ni ku va a ntlawa lowu u ti tsalise kambe a swi humelelanga hikwala ka swikarhatu swa ku hambanahambana, ku twisisa leswaku a ntirho wa kona u ve u sungula wa ku tsalisa a ku va ntlawa lowu wa bola u ta kuma tisensa, kambe a swi fikanga amakumu hikwalaho ka swikarhatu swo hambanahambana swa nga a tindhambi leti ti nga xanisa hi ntamu lomu ka Gaza. Murhangeli wa ntlawa wa Club de Gaza Anwar Naran, lweyi a tiviseke amahungu lawa, a vula leswaku ka nkarhi lowu ku karhi ku nyimeliwa a mukhandlu lowu nga tshukaka ku pfuliwa hi Federação Moçambicana de Futebol ndzeni ka ku va kumahiwa a xitsalela lexi leswaku a ntlawa lowu u ta tilunghisela hila ku lavekaka ha kona ku va u kumeka ka ntshwatshwa hi xiyimo xa dzonga la tiko, ntshwatshwa lowu wa kongoma a musambola 2027.
7: Existe realmente algum pequeno equívoco dentro da nossa inscrição? Houve realmente lapso. Os jogadores todos estão inscritos na FIFA Connect, mas houve também uma parte que ficou, não sei como é que foi feita, de acordo com aquilo que requer o sistema, não sou conhecedor bem do sistema, mas acabei entendendo nós. Tivemos alguma pequena dificuldade em termos de submissão daquilo que é o nosso registro.
0: Presidente do Clube de Gaza, Anwar Naran, Loko Avlavula, Balem Sakarepsi em Liwa, Zenikagu, Otrongo Zela, Antawalu, Wabola, Zenkakongo Makam Tata, Pulda Puramente, Shimusha, Zonga, Latiko.
2: Mwinseti wakuranzeka igemeta kola shitiku sha dzongeni na muntla msumbuluku 14 kanzati anga setembro 2026. Nongoloko ukumekeke mavukweni ya David Ntimana kavulamisi nukumbisi Afonso Magula ave mkumiselo marito ni mimfuma wulu sima maombe.
8: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki msumbuluko wa unaru ni unthani 21 orji 10 minutos.
8: Bukombisi dwa madzungula, kuhendlele tuwa mabinzu, nsautelo wa mahanyela, nithuvu kwa miganga.
9: Shitiku shadzungeni.

0: Água da Namacha faz tão bem.
1: Muanyi wa doropa ra Maputo. Eletricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM. A campo ya 7 de abril a polana kanisu doropeni ra Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sali ndzhaku, hlengela ka providoria itineranti ra EDM hi pfuni ku yantswisa hakuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique ale kusui na wena.
2: Yo lawo ke moyingiseti wa ku rendzeka he na vela leswaku aka kunene mintiro ya hina atava leyi ku fikela ka hi tindlela tinene ta wingiseti nyamuntlha xitiku xa dzongeni hi ya xana hi sukela doropeni la ka Matsolo na hi kongoma Maputo, Gaza na Inyambani. 21 horas, kasi i 22:10 hi nkarhi wa ku va hi kuma ta mafambelo manene a switaratwini na Rostino Botel.
3: Ilo sila mkisitore za kwa radio msabiki na iko yuzele kano kono ko ulu uta kukuba uta nikala jontz milanta mafumbe la madene teretu ni ula lakasin ino kono kwa ata seguransa rodo viare nyamutaka uta kuna washi wakusikala ayemisoro provinciali ya Gaza dropin laka njenja imelan kuba nukono klu ukogoba ika mkisit lwe ay kumaku ikola kayemisoro provinciali ya Gaza Maputo na Inyambani nyamut itavaye bula na lui shupulashu lui ingatava ibula melano ninterrometa kuva ulanza kuva kutava ku vonedlewa a zvidara twin melano kuva ku vikilwa atmanku ingavata mimova ingava kambe ka switutut itwa kwa kona leswa kuva mimova ndomu madropeni lumu tinda ku hambana bana katona iva itala kambe a rivilo ile lfunda kuva vonedlewa swinyenge ile swikambe swela kuva swivonedlewa tiwa kona kambe leswa kuva a switutut sitaku na surkona inkenke ingaba kama doropa kwa mbana bana kaona loko ifananisa no mushwenza nkulu Gaza ku kumeka ko na kurina switutut sinyenge sitaku na switlakatla vanhu a madropeni ya shokwe shi dropani ni sha masia na mbe ko mu dropeni la kanjenjai kambe ke swina risima ngopfu swinene ko mukset o kumeka na uriandle veka kuva u ta va u tiva leswaku vanhu a nga vatirhu muni lowu va ta ku na va u landza ka kuva ku ta va ku vhikeleriwa hambi ku sivisiwa leswaku va ku va na vutomi lurinene lowu xibulaxo ya losela i n'wi ntirho mi ta kuma u landza tanihi maphorisa ya ku vonela xitarato
4: a xa sungula ya ku voyo i veka maphorisa xitaratwini brika swaku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi i va tsaka va famba na va li siguru ma xi lava mimovha va ni xihloniphi i purisi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va nga ri ku famba movha yi loko yi famba yi kuma ndhawu nga ri maphoyisa ni va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi ku pyapyapyapyapya i ngova yini u ngova mabiskadera enkwanto vo gwelani swaku ku ni maphoyisa ma xi loko a va mahaleswo loku va vona munhu a famba mala va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswo va tlhaveka magezi lawa nga ku va yi ncengwaku ku ni maphoyisa nkwata ma kona maphoyisa vo mixamara densawu pra yini pra pumba a velocidade
5: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
4: hi na maphoyisa ya tsaka puriku loku va byelana hi vona magezi ya ku tswatswatswatswo va pumba velocidade purika maphoyisa ku tala ka wona ma hi manyima lawu nga tala hi vanhu manyima la tiva swaku kumela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphoyisa ya tsaka hi na maphoyisa ya transport ku va pumba velocidade ma xi lexi nga kona ku ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pima swaku aka kunene sitereke bra va banda va chayela movha ya velocidade lela likulu puriki a mimovha i ni limiti ya mavelocidade i ni swigava swa koho swa mavelocidade a lowa wutsongo ni velocidade la likulu ku pala lowa wumbeni wa wukulu endhawu loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngoku vo gwelani swaku ku ni maphoyisa a lwa bava luya lwa fambisaka movha a ta pumba a low velocidade
5: kambe mayelano ni ku fambisiwaka switutututhetiwaka kona i tsimatsima doropeni la ka njenja le masiya nambe ishoko etindawu leti switutu swi ta ku na swi fambisiwa ngopfu swinene. Na vona masiku lawa va ta ku na va tshuka va tikomba hi ngi va ni xihatla ngopfu.
4: A timhaka ta xituthutu ta hi khoma mbilu na maphorisa. Maxavi swa ku hina maphorisa swa hina hi nge swi koti. I presidentana ku ni n'wina va Radio Mozambique pura hi va tsatsiya. Ni vona va uvhela va yingiseli va Radio Mozambique va swi yingisaka va hi pfuna ku tsatsiya lava xituthutu. Porque lava u talaka xituthutu ku talaka vona a va na makarta. I vona a va hloniphi na wa xitarata. A va hloniphi na wa xitarata porque a va u tiva va yanga xikolweni. Va pimisa swa ku xituthutu a xi njiri u karta di kondusan. A xi njiri u pasi la u fambisa mof. And down. Kombela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mpfuna ku hi tsatsiya. Hi vona hi va vonelule hi ntamu stereck. U siku ni nhlekana maphorisa loko ma kuma mapurasa porque va talisa ku tshama usukwini. Va ku vahamba a ntirho wona wa tax usukwini. Enda maphorisa hi mbebyiwa swa ku sukwini tenke va famba va va tsatsiya. Doxi tres va ku va kumaka tenke va tsatsiwa. Swa ku tenke va famba kahle. I lava hume va phontlaku nawu va khatisiwa. U khatisiwa ku yini kasi? Ka lava ku va ku va fambisa movha nga pfumala. Loko zo wena u famba hi xituthutu na u nga na karta hi ku khatiseta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele. Va khatisiwa lava va phontlaku minawu na va tsatsisiwa swa ku tenke va famba xikolweni va susa makarta.
5: Kambe ka xituthutu hi leswi swi ta ku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu hi munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xituthutu xin'we. Kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaku hi wena.
4: Ah ka xituthutu ya hakuna hi bula na yena loko mi kuma la. A va fambisa ku xituthutu yena amandaka la ka xituthutu la ya. Yo khoma ya peta jele. Haka hana ku yimtsatsiya swa ku nada trash trash nada. Uta ku mtsatsiya njani uta ku mbala isa ingu ticket prangana card. Ja loko ani card ita bala lo multa wo wa lota sound. Wa ukhalisa a load. A lengo vo overload ya yo xituthutu mashi loko anga na kona nada ya hana xipasi ina maphoyisa. So yo deka ya mpfalela.
5: Kuni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi va fambisa move.
4: Kone ku tikhoma avala lava va fambisa mimovha va xaxiya minawu pfumamfuma hi langusa lava mimota lava switututu porque switututu swi nyingi ava makwenu va hina maxaka hina va famba hi swo switututu na va nga na makarta va ku vo tirha porque va pfumala yine a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yine a ni karta di kundusawu.
5: Swivula ku maraid blog lawa hi ta ku hi mivona mu ma endla ku hi lweni wo ka vhiki loko hi fana ni sambi hi kwala nyongeni ka Radio Mozambique ya tshuka hi mu vona mu va mu bemapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima.
4: Loko mi vona mimovha leyi ya maphorisa ma hindri rhendzelekela na va maphorisa rhendzelekela nyimala hi ku lowu xixima ku va ni va xixima nawu porque qualquer distração ku tsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vo atentu xitaratwini u ta chayisa munhu i loko chayisa munhu lweyo u ta mtshova minenge u ta mdlaya
5: naswona swi ta va na xikhatisa
4: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha lowa ku duma u ta kuma xikhatiso
5: kambe marito mi navela ku masiya tanihi ndzatsiyo eka mwingiseti
4: a va yingisi va Radio Mozambique swa kuegwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphorisa usiku ni nhlekani hi li kona xitaratwini na maphorisa ya transit hi lwa ku vhikelela a wutomi la wena hi lwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena xigwa xa wena nga movha i leswi swi pakela ku ndzeni ka movha a wu tomi la wena wu tomi i lin'we maxa hi nge maheti ma-accident hi na voxe na mapolisa transit hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voka hi nga voma na-accident ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumprira leswi mu gweliwaka mapolisa transit ya swi tiva ku talaka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wu xwelili maxa ku sungula ku yini u ku pumba velocidad loko ze u pumba velocidad qualquer nchumu ta ximahaka u ta maha hi kwidado
3: i khenseli ke lwi xibulaxi ku va u yendzelile mara ni ku va mi ta va mu pfulelana ni Radio Mozambique tani mi phisa ku vonela xitarata ku va mu fikisela malano ni mintirho ni mi ta ku na mi landze ni ku tsaka ku kuma ngopfu swinene loko hi twa leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va ambi vafambisi va switututu mara ni ku va va ta va va kuma ndzatsiyo nambe ku va ku voneliwa leti telelaku ka ni ta mafambelo manene lomu switaratini i ku sa timhangu a tilaveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke kolo kuva uveka au vonele le stratwin kutira kuva ya vonele lua le shiperitane yenkala ku loseliwa niku salsiwa a rushtinu botela le abinzulo ke lo nokonoko kusikela emisor provincial ya gasa.

kunene hi fanele ku va hilini ku tivonela swa yantswa ku va u nyima a miniti yin'we ku tlula ku va u suka vutomi ndzeni ka miniti yin'we swa yantswa ku va u tivonelela ku tlula ku va u ya voneleliwa a xibedhlele a hi tivoneleni hikuva hakakunene leswi swi humelelaka ka masiku lawa swi to endla ngi se a mhaka ya swithuthuthu ya solisa hi nga cuvuka a munhu wa vanhu ka xithuthuthu xin'we munhu wa vanhu va khwela ka xithuthuthu a hi movha i xithuthuthu a hi copela swi la ku vula yi ka hina va mune la a ku na luya swi vonanga swa ku phela hi mhangu leyi hi tipetaka ka yona i mhangu leyi nghenaka ka yona kambe wa ta ku swi endlekile kambe a fanele ku va dyondzo ka mina na wena muyingiseti wa ku rhandzeka a ku va hi tivonela hi tibasopisa na hina hi fambisaka swithuthuthu a hi fambeni hi nawu ka a swithuthuthu leswi loko swi famba mafambela ya kona matsutsumela ya kona a khotwa swa ku la xitaratwini laha a nga yexe mimovha yi tele swithuthuthu swi tele vanhu na vona va tele va zama ku tlulela van'wani va zama ku ya seni se a hi tivoneleni va ka hina hi vhikela mhaka leyi ya timhangu ta mimovha ti hi tlhelisela ka ndzhaku ti byalaka a nkosi mindyangwini ya hina vatsongwani va sala nkangala vatsongwani va sala ku xanisekeni hikwalaho ka timhangu leti ti humelelaka siku lin'wana ni lin'wana 22 horas na 21 minutos.

0: inkomu alosela mungisetu ranzeka ka wa Radio Mosambik eshi mshashufunza nkulu maputu gaza na nyimbane kashi angaisha mabulu na muntla ita ni mfuma ulu wa nkuvu uveke kona kusukela wa ntlanu kwa fika sonto leswi masiku ya 11, 12 kwa fika 13 leswi waka viki la tolo la eshi funza shaka nwamba shia mkeleke nkuvu ukulu ngopu shinene wa kusungula uchiweke mowa fest la kawona kukumekeke eva yimbi valu mtikweni ni vahandle kalona vayimbi vakulu ngopu shinene vakumekeke enti nza wa eshi funza shaka nwamba akuwa bata longoloka ni nkuvulu uchiweka mowa fest nkuvu kumiseke mpindla waka nwamba ngopu ngopu kale tila naka ni binzu la tashwa masimu kumwe ni kufuya ngopu ngopu timbuti la wakumeki kutula magidi mambiri wavano la va tijeleke leswi nyingi ngopu ngopu nyama yambuti mkwa ula wakumisa utaka ngopu sinene na wawula leswa ku mikuvu yofana ifanele kwe iya matulene kwa ilikona hekuza hika hekula ka mikuvule shako teka akwa vabinzuli vakota ekushawisa ebinzula vona kumwe ni kubakombisa leswi vashikotaka ekubinzula emasingwini hambinde eswibaleni lava buleke na vona hi lava kumisaka utsaka ngopfu swinene na va tlangela evurhangeri bya xifundza xa ka n'wamba hikwalaho ka masungulo lawa ya mowa fest
1: ini odeti mathevuli ini ximaitirepo
0: inkomu aya mahlweni ku bula ni lava kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvo lowu wa mowa fest lana exifundzeni xa ka n'wamba xilabyi le ka ndhawu lomu kumisiwaka swa xilenaka ni ta vudayi lana hi lin'we loyi va nga ta ya tlhamuxelaka hi ntshimatshima leswi swi kombisiwaka lana hi le aradi msambi hi kombela vito ku sungula i ncini mi swi kombisaka lana ka ndhawu leyi
2: awuxeni awuxeni a vito bya mini Lucia konselera wa DS alishindaka swikulu makulano ku hinkwaswi leswi a kolega wanga xa afrikaneli alani hilani nyamuntlha para hi tata hamba a swikambelo swa ku fambisana ni mavabyi ya xitsongwatsongwana a ku sungula kolega wanga a khanelile leswaku yi ni xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana kambe i xikambelo lexi xi hambiwaka hi mazi na xi hambiwa a kaya a muvabyi a teka xikambelo lexi a muka na xona kaya a ti hamba hi wuswaki kambe lani ku ni xikambelo xin'wanyana kambe xa mavabyi ya xitsongwatsongwana ma xikambelo lexi xi hambiwa hi ngati xikambelo lexi xi hambiwaka a mutini wa hina wa wudawu na namuntlha hi kumeka lani a feyira bya district ka n'wamba na hi ta hamba a xikambelo xa mavabyi ya xitsongwatsongwana
0: vanyingi vanhu va taka va ta lava ku endla swikambelo la
2: hikuva wa haliki mixu va humelela maxi a va humeleli hi nta a va se humelela hi ntalo salvage ku famba ka mukama nkama wa nhlikani kumbexana nkama wa madamu va ta kumeka na va buya hi ntalo maxi kutsongo hi tizile se
0: anaka kambe mi nga hi byela yini mayelana ni masungulo lawa ya ku ya mowa fest ma landziwaka evurhangeri bya ka n'wamba manene mi nga hi byela yini
2: i manene hikusa aka nkhuvo lowu i swinyingi leswi swi ta ka lundzuvutiwaku ku fana ni swoswi hi swi vonaka swa ku lani ku tlhanganiwile hi tlhanganihile vanyingi alani ku ni umbuku ditudu entawu hikolano hi nga hlaya swa ku a initiativa leyi yi ve yinene i swinene
0: inkomu ya mahlweni ku bula ni lava va kumisaka emichumu ya ku hambanahambana lana ka nkhuvo lowu wa mowa fest hi ntshimatshima ta bula ni wun'we ka loyi a kumisaka swakudya lana hi kombela vito ku sungula mi nga hi byela yini hi ntirho lowu u famba njhani emichini mi xavisaka ngopfu lana
3: a vito laa nga yi pfumula xumayo hi le ka a event la ku sungula la ku fana ni leyi a muamba xa va hamba ma event malembe ma nga hela ya i mbuti ya swona va hlaya leswi Malaysia i international involve ta ku tata matiko ya manyingi a hi so musambiki ndhawu i xiperensa xa ku sunguna mazi ya swizandza leswi endlaka swona a vanhu vo adirire ntamukulu vanhu va ku huma hi matikweni Oma xilungwini va buya prava va buya ka nkhuvo nkhuva swa. Va buya va ka nkhuvo lo ndawu. Experience xa bom, xa vi sentamo ati mbuti. Ah, is that means.
0: Inyama mune menza kweni nyama mbuti la.
3: Yamba yosha ambuti la, yosha na itsonzele ka ka papela. Ibeka ka makhala. Kama chala dinyala loko huma ni ma segredo yezu swa ku no pode revelara porque munga itekela negosi
0: ina vanyi vha vakanya mambuti la
3: ivanyi vanyi vanhu inkovu loko va bualana va bua mesmo pra vadangu a mambuti ndao a special dzadzi zezu memo imbuti ka siku la namuntu ini ma prati mambenyani ma shambuti yoni vitana ka vanhu
0: okay naka minga ibyela ini matana masungulo la waya ya governo la muamba manene matsamenya
3: incentiva la ku xonga pra lendi ke va incentiva ra vanhu va handle nambi a vanhu va tshamisaka kolomo e pra kukula a mama ta kula ingaku ku tsongu ku pfalekile mas namuntlha xa ka kombeka swa ku imbangu wa ku nganja ka muthuma ku xonga ndawu ya va parabenizara governo hi leswi va enchaka xona
0: nakona habule ni vahimbi vangalwangake lava va kumiseke utsaka ngopfu swinene na vona la emitirho ya Radio Mozambique i buleke na Melancia Dumois Belito kun'we na Filomena vona va tlangela ngopfu swinene evurhangeri bya xifundza xa ka N'wamba hikwalaho ka enkhuvo lowu hikusa swi kotekile a va ku fambele ka masiku lawa hinkwaxo xitshungu xi cina etinsimu leti ti lulamisiweke a ku va ti kombisiwa ka le xiyenge
4: a ku kumeka ka festival leli titwa hey ni le munhu mun'wanyani ku ta kandzela pali ku leli ku nga kandzela vanhu va Angola, Brazil, etc. America praticamente na mise ingaku lova wa tindhawu to tiya ta tlhelo valungu mara ntsake ngopfu festival leyi hikuva mina ni tswaliwaka la ka N'wamba ni nga kulela la ka N'wamba ina tsaka festival leyi leswi va nga le mahisa swona ni nga lingimelanga N'wamba wa kula a hi mahlweni ku kula
5: a festival leyi lahlengela ku va ntumbuluko tlakuxiwa
4: hi swona u nga tlakuxiwa ntumbuluko i se u tlakukile ntumbuluko
5: hi swihi leswi nga gwelaka van'wani mayelana ni ku vekisa ntumbuluko wa muganga wa ka N'wamba kumbe ni ka tindhawu tin'wana
4: ai swinyingi swo tala swa tsakisa ku va ntumbuluko wo hluvuka yi nga le ka N'wamba ntse masina ni nge se heta ku hlawutela hinkwaswo ni ta khensa a mfumo wa le ka N'wamba Top Productions hi initiative leyi va nga va na yona a hi nga swi nyimelanga no kula ni guga na ntswalo wa muganga lowu wa ka N'wamba swa ku fana ni leswi a ni nga swi vona ani navela ku swi humelela tindhawu tin'wana ni tin'wana hi kola hi ta kota ku pfuneka swin'wana ni swin'wana swa le dorobeni la ka N'wamba kusukela leswi mahiwaka sweswi
5: mayelana ni ta wuyimbeleli ntirho wa wena wa ta wuyimbeleli hi swihi leswi hi nga nyimelaka swona hi Melancia Dumois ku fambeni ka lembe leli
4: ku fambeni ka lembe leli mu ta nyimela a video mu ta nyimela muzika wun'we wa nyiwana mudengimela vhukuvhuku swoswi ingele kungani masala n'wina mukaliki mu nga tanga va laha ku byeliwa i ku tsoniwa
5: va salile mpela i Moa Fest hi swihi leswi nga byelaka lava va kumeka kaya mayelana ni ku hinkwerhu hi ti hitaka ku tlakuxa ntumbuluko wa hina
4: muita forsa ni va nyika ndyamu wunyingi swi nga nyimelana ntsena a swi mahlweni a ni swi navela swa ku lembe ni lembe swi kumeka na swi enceka pride ya kota ku hluvuka muganga wa hina kumbe loka lidado district la le ka N'wamba lida ya mahlweni hi ku hluvuka
6: ni kumeka ni tsakile leswaku i nkhuvo wa district i nkhuvo wa province la hina la ka Maputsu ntawu ni tsakile ndzi twana ni le kahle
5: muyimbeleli wa kola xifundzeni xa ka N'wamba u titwa njhani ku va ku patsiwile a vayimbeleli va xifundza xa ka N'wamba ka festival leyi handle ka lava va taka edorobeni la ka Maputsu ni tindhawu tin'wana ta tiko ni matiko man'wana ya misava
6: ni titwana ni tsakile maji ni kombela ku ri ti fika tsara lana mina ni muimbelele wa kanwamba I porque ni tsama kwa leno majimini ni muimbelele wa Mozambique kwai
7: ni tito bene nan tsakile porque ya va kunilanga ni kensile ya
8: I spettacolo lexi ku kumeka ka vavasati zena kutala ka vona u titwa njani ku va munwe ka vavasati lava va chayaka ka siku la nyamuna
7: ni titwa na ni valorizado nyana porque a vo to vitana vavanuna maji va tshika vavanuna va vitana hina ya tsakanyana na hina ya
8: ma byela yini vavasati van'wana
7: di ke va nga perderi a esperança siku dzibenyani va tele voni ka palgo na vo
0: vayimbi va lomu tikweni hi vulavula hi Belito Melancia Dimos kun'we na Filomena loko va vulavula hi kwala ka nkhuvo lowu wa Moafes I nkhuvo na wona wu patseke evayimbi vakulu va matikweni ya Eswatini, Afrika-Dzonga, Angola na Amerika ku fana na Karen White, Grace Evra ni van'wani va ndhuma ngopfu swinene lava va tipatseke ka lowu nkhuvo.

lawa ave mabulu ka xengeleshi xa dzongeni ka tiko. Nekumawaku loko xengeleshi xi ku fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti.

ku famba khwazi marume kanu ya ya varungula so tlhela u vekisa minawu hinkwayo leyi dyondzeke la kaya ku nga le khale hi ta tlhongeta michini yena ni Antena Nacional ku va hi kuma a Ultimo Journal na swi kombisaka ku gama ka xiyenge lexi xa ntirhisano Maputo Gaza na Inyambani a ve ntsako swinene ka hina ku va hi pangalatanile muyingiseti wa ku rhandzeka hi vula hinkomu tama u va kona swo hikuva hina hi kona hi kola ka wena.